nyari ai kai rong rong ekin nong rama kya san kata brava ki men na ro ne kare rong rong pa nan kiri pes rong rong ne pa mayu rong rong te te ki a rong rong ne pa no na te a ke no vare ka kina koim i rong ai eri na ta tir pe te as a san ko ne yakin te kai buken na ka vata ni pis na ko me te raina ai ka te ni men a ke pis na ko men te ka ni me pon e na ko te pui me te wa na ye pon in te pe tem pa te ri ke yo Eta ko desa te ime te raina e MP peo ta ke peia, pa ero koi naroni peina te ripos nite ko anopong mei te raina, mei roun are tana te veia tau, are etara rua pos in na ia kaava, are kanuan te puaka mente tau teaka. Eta ko desa te ipa andeken te rongoronga iu i rouna e vaya kuan te ipos na kon te marine, i buki ia dane pese na ko meia pena. Omen piri a kinna me tāpua ke aire kere ke ipukin karavan te ripos, ipukin te pese na ko imain ai anakona ni wākena te kakai. E takuri ke mpipe ia pa e karawa te reitaki me te marine. Me a kaipuke a ki amenan te ono, ari a kantani ngāki pa anaria ini mena iei tāne pesena ko aikai. I mean a iei pōpua ke kaipuke nakawa aikai, au a konea ki tāne pesena ko mei te eraina aikai, nte moniponga reung kua nanua, te pui mea wa iei pongin te petempa, au a merurung roi. Tāne pesena ko aikai pon te tāke tongarua ni me pui tapunna na ririki. Simon na watapu, wabuita punna na diriki, o wean na na pekai, wabuita punna pea na diriki. Yanga na kakaitau peu taake na konte tau teaka, o riki tani makuri ya keasa ni karoa ispangaia, ipuki ni kakaia ni puakaia tani pisena komeia pea na ikai. Aminan kai yon Cape Town, yon South Africa, na sim te manepe ni mewa tapu ipuki ni kaian, anakono pui meruewa ni powi, aia powi manepe ni mewa tapu ntoko manuareta iki, eva aki te powi ya yu, Men te pui me tenua na kon te pui me ruewa ntepe tempa, ua watanga ua pui me onua. E kaina kena siim te mane peni meunga tapu me ikiripes, iroi e taante ia ikai. Sini en raya te sa teimei putaritari. Si penga taratai te sa teimei paanape, o teri e tamu meni keaki te sa teimei tarawa ieta. Irakin te pou ia iu iroi e taante ia ikai, are apon kotana pe iei metan anausin te ikiripes. Ipua koia, apen te kwa manuareta, ike are ke ietai, sepa iu animeru roakin, Aroni pusin me aron na nawaki ayaw sintei. O prismen me kiripes, pon kain na pete kurupu, men te pete pekia kiasan tokin kai, tiangarire ina koya, yon te katani yei at the United Nations Pre-Deployment Training Course. Eta konai kanisin na osteria ikai, pa pon ni mengaun me amen maisi ya prismen, men na pen te pete pekia kiaira te katani yei yane, aika opisa me kiripes, PC, Samoa, Toromon, Vanuatu, Tonga, Tuvalu, Nehru o Papua New Guinea. E takona rongorongo naika misin pa arukon kai o apisa kanen te maneka ari ako naane kamaingaki ipukin anavaki te UN ipukin karikeen te rau. E takopa inanun te meen eraka yon nime puite ririki o esan teimea tu Australia ni karikepei ni makuri mea tau teaka, komunis, tani makuri ni puopuoki, tangan puaka o praisemen te onua te pitipiki. Ondi te nongoraan rongorongon na pente pitipiki. Esa ka poni pain te kaipuke Vanuatu ni kota te kanganga, aika akona andiki, menna ki kaponganan roi kauringa ki akakana kuaki, ipukin tawan kanuan te pong na penna ko tipitipiki, etako te metanui na nari pos na tawan kanuan te pong mei Vanuatu. Eranga o nina ko envi matui, anakaipuke Vanuatu are eurakinia ometa imerenan na pena, dekani me pong anika metoa ki ei metente menna kaina, o teninga unna tuaide. Eta ko te tarekitan te Vanuatu Meteorology and Geoacid Department e levu antifalo pa eponi kakana ko ana kauring ana opisi pukin puakan kanuan te pong na koye te pota na ometa me akia maakana pa ena tutoko ya kaipuke pa anaki karoa ima na ngayan tain te puaka. Ena kona meroro ane ngay awaki taani kairiri me nopisin tawan kanuan te pong me nepen tipitipikin te powi yon toonga At the Kavanuan Pacific Meteorological Council meeting, Iki Ameruruaki na yei, waaki ake akakorakora ayamakuri ipukin kakatanuatan kanuan poong, o nikanako ikawring tiero, pa anakona adikini menu yei meawi ya yei yapotan no ameta, men poong puaka. Etaku antifalo, pa epon kanako anakawring Vanuatu ipukin puakan tari tapewa te poong, imain inakon envi matui, ntekani mepong enako. Ati metuwa ni kakaitau utuwa kiari ke meawia ya utu ni nakon te kaipuke i Vanuatu. O te kakaipuke ya kiati metuwa ni pua. Epo nwa kina pankai. Womentari ya kiari iposina ki paa aari ke meawia nke akainu warake nako Santo Island. Imin ina kon te kaipuke rea toka iei.
etapu aisinan violet tari. Arian o talesa tari. Apun tokan envi matui mei santo nako ampai. Ni moni nga pong inteka ni mepong nki era nga napete kai poke ane imin orena na wai kabu pura. Etapu te satei mei Lukinville ai MP matai. Sere mai apa e ina kote kai poke ane ni teran ruai wan te moni nga pong. Mai siang kai ake ame tua ni pua mea wia. Pon ngomen au era kai yon tini ngaun ake ate mea tua ntua ini kune yaki. O te ngaun mea amen ake asa ni ka mea waki. O nung raam rong rong na penna on nape. Asa tani kai riri mei sambia. Ni kanakua ya kauring nako yo ame tapa adiei na kikang iriko ni meen. Aika ame te nte poko ni kai. Imi ni me te ya era kai yon wangaun meen narunta yan hipo. Pufalo o korokoro taire I mini pusana konti oraki ete Anthera. Eta kuti obista mente Disaster Management Agency pante weekend o yei tangaune mea women o ameta ake aive ka kinti oraki ane I mini kanakin irikon meen ake amete nte puako nikai nte tapu ane. Aka ume ka ki obista pa anakau ngai ete pota no ameta pa anapunna ki kang irikon meen na ke amete nte puako nikai nikai nis meen ti oraki ayo. Awakan ni moto pin rongorong ipokin nongoram, aki asari kini kata burabaki, men anaru ni karike rongorong, panani kiri best.

0: Ah, men, kuna mani kwa spesa nungura ya kina ni mayre din rapatau. Ante te yung kani disto ngura na tau roin wa kina kondei tana ko ngura me katana tatabe wa ake atangi rakin kani na kwaya ibukin te tawana wa yon naram one round. Awa yung mong kani te wana rakatana tali ak tangi raki iria na tiyane ni. Na kwaya ame tanako muarara di kita ni paipa in te bos atan wota meni kaputa te bos. Mwani paia me urimi itari bukia bumi menasimi ame usu. Kama kauringa kika yan suwa Maritime Act 2017, Small Craft Regulation 2019, SAR Act 2023. Bakamnaria Insan Register, Ami Boss in the Marine Division, MICT. Kamkabeyegi Banaria in EA, PLB, IBERP, Ibukin Ami Boss, Amendia in Wogotak in Taina, Kontaini Manangan Ami Boss, Nikotakime Ami Anger of Sea, Anger Kit. Tiro ni merava. Spear park blocks, spear crank. Pain makurian te insin awai pai riki akena kainanua ki bugin tutu kwante ka nganga itari. Anapun dia itana kawa ni mata iroi ni korawana ya insin. Kaungoy ami usu ami tapuroi na kawa awami itainuki. Enaria ni mais ami pa mami spear ba o mensen noiranaki. Akena kainanua ki nakakarike yu. Inariye ni maista mi pa memi spia pa ha mensa noira na ki main manangam nakava o mga suiri ki PLB Iberb me pa ya kena kaina nuaki pa penen tokan te bos. Kain nakava nuwa bos ibukin na pe tutokuan te kanganga. Ibukin na mi PLB Iberb ake asen kame waki me maina awariri ke kurakuran pe tereya imuin kapunga nakia. Kamdia ni kareki ke kapu pa onia ni muia ke backup. Uringa de PLB, Iberb, ponsi bukin te kangang amen tararua ki meiru ya tei. Ta iakawan kana epua katari. Apon naki katawa ki bos nakawa pa peoni mamananga me kapunga nai kaipuke me wawa. Me wawa wawa me speedboat ya ki asen kapata ki men the marine unlicensed ipukin beoni mamananga itari. Ana yesu wani kainisi me akira kini kesis ya nsuwa ikai. Te bubusi iriki na koira ni kapene. Ni bubuogi ni kakauringi ya taani paipa in the boss o taan nakava. Kanraba hawani mende search and rescue maritime department, marine department for OIC, Secretary of Ministry of Information, Communication, Transport.
1: Kasa no watakan dimbeisa may maina.
2: Ayo, puntuan na pina service waterphone e kukuna ni karawa ang payment siri nanon ang mobile.
1: Ipaisi, ebe no, aming tauroy bukin ngayon nanon ng popay.
2: Ake teman ya nakapunga naki, ay punsi ang telepon ibukin ng popay.
1: Kaora nakaunta waterphone gin telepon niya, 100 ibukin ng sign up.
2: Mbeisa, desapu kiko, nikapirutia arun meong.
1: Karawa nga dimbeisa, debo nga.
2: Iyan pa, itauroy ngay yon telepon na kitinan Android.
1: Nakon the Play Store ng telepon, nakon search. M-Pesa Universe, ako nakong download.
2: Karikia, amra karina nun M-Pesa. Karaw ang popay ng M-Pesa account o inarikirom ni mewa tipisint tipa kanipo yon tayam tarepon o pahin na ko de tarepon ni maahan na ko waterphone.
1: Ibaisi, imeno o amin pogi ko ni kapene ya awarilake ng popay. Ibutin naman ganime atato pokam tarepon niya 100 kaya message yon na Facebook page waterphone o ili suwa na ko ye. Harina mana nak makuri, mana negara, atau mana mahu nak kawan dengan membeisa accounts. Ayah nak kawan dengan lom deponis, hendak buat tarak kanom si dedeade.
2: Karena konde membeisa nanti montai hari nari kaya itu punya tarak kanom dengan telepon si dedeade.
1: Harina form ibuin teman nak makuri nak konde muasa, ayah nak itu punya tarak kanom dengan telepon si dedeade.
2: Atau punya tarak kanam mana nak makuri erin yang dengan telepon nampak ye membeisa account.
1: Hey, karena ayah kawan dengan kanom telepon.
2: Oh, karena konde membeisa face. Emelo o yeite kanuang.
1: Mpesa konansa nika tuapo.
2: Karini wongkainte Mpesa o enariki rom ponesin ng recharge naron na yes ay bay.
1: Uod tara o tinuod tara tapo up ano to kita ina tapongin. Unuod tara tapo lap ano to kita ina inanun wabo. Tumuod tara o tinuod wana tapo up ano to kita ina inanun nimebo. O wabo tara tapo four up ana to kitaina inano isibo pa trebu tara me nebu tara the five up up ana to kitaina inano te buina te bon
3: yay gonwara

M-Pesa Merchants. Nakoyumi business yon tarawa tayo na ina M-Pesa o yon na pentapo kaya yon na network Vodafone kam na pene ni Mary. Toa ina po ni Penro kuyo mte o kuwa ibukinte pare mani ni katuapong o ay nangakakayan minta yan po pa'y pa ko nakaperansa. Nikapunganan ang M-Pesa service. O po ni ngayon tuwa ng kaita kawai ako na na pene po kiko ibukin kapipitian ng makuri ay. Register business pa yung handig ang QR code. Aki apon tirire yon. O kukunan na pene po smaya tipo pa'y minikapunganan ng tarapon. Kwa kira rame ibukin tayan ni kira pa ang kastama apo pa'y na pene na itarapon ni kapunganan di digital payments. Kwa kikainan na ibukin ng kaparens ni kapene win tayan po pa'y apene ni kawakina kiroy at ngayon ako nasuwa yay

Na ko yan na uso mayroon tamya na takapaya tamya ngo sinana karesita kakia. Sa ko sa metan ng kawak, payasan kaya kawet yan na nasira mesipura besintang irakiroura tapito at takapaya. E musira ba metirao ni pakanta intepong ete manipong tebo imea wanti petempa wanga wapi mono wa ina vere vere. Poke ni metena ya kuro rakina. Ina kayaki nte ponga yo ata kawa pong te bui mene me wa pong entena makai na te tempa nte ate nu wan te pakantai sene po to wi na pa intangira na koira man te poyarara are esa na nganira me una sira ruai wa tapon te ririki ha ki to ki nanura ma ngaiya me sene kara una nura pa yo to kira ni kapene o ya tangira ken kan ni ri ante katana tanda no kawa ke yo tsene ne te sakawa ki na ito wea.

a bakan ne mangan na ramuan raun katana tay bakin tetawana way ay po si ono wa tay tetan erik diminis ay nang poro ay jo atawana on jo na pangan ito wana kuna mga rita na kong ram dongorong ni metang mentir unika rike dongorong ngayon rin nikitan kan na pera tayin tetawana way nikarakwa po on to wana na tawaran ni mga rita ko me teru unika rike dongorong

news, information, and updates. Information. Information.

Andi me tana be ngura mi na nte te me ronde ta wana wei. Na ta iro en kai te songura. Ai pon te bi me ona ngura en kai te minisi me en cho ta wana. Na rita na kon kan ngura me ko ka kin na ra kata no ata. Aki ata ngira kin kan nyoki eta ka wata i poken te ta wana wei yo. Ai ona pe ka kin na ra kata no ata. Na ko yo me tana ko morara ri kitani pai pai te bos. Atan wota men kabuta te bos. Mani paya me uri mi tari ipukia bumi menasimi o mi usu. Kam kauringa ki kaya ansua, Maritime Act 2017, Small Graft Regulation 2019, SAR Act 2023. Pakam naria insan register ami boss in the Marine Division, MICT. Kam kapeya ki panaria inye PLB, IBRIP, ibukin na mi boss amendia in wogota kintayna kontayni manangan na mi boss ni kota ki mi anga o si anga ke tiro ni merava. The spare spark plugs, spare crank, paini makurian tensin awai pairi ke kena kaina noa ki ibukin tutukuan te kanganga itari. Anapondia itanakawa ni mata iroi ni korawan ayensin. Kongo ya miusu wa mita poroin nakawa awa mita inoki. Enaidea ni maista miipa meami spia ba awa mensa noiranaki imain manangam nakawa. Awa menga suiriki PLB eBurb mebaya kena kainanuaki paapene ntokante boss. Kain nakawa nuwa boss ibukin nape tutokuan teka nganga. Ibukin ami PLB eBurb haki asa ni kamewaki meimaina. Awarere ke korakora ni peterei ai mwini kapunga na akia. Kamdia ni karikeja ikapo upa onia ni mwini ke backup. Uringa the PLB eBurb, ponsi ipukin te kanganga o mentararua ke meire ya atei. Ta iakawa ankana ya puwa katari. Apon naki katawa ki bose nakawa, pabeo ni mamananga. Mea kapunga na ikaibuke me wawawa, me speedboat, ake asan kapata ki mende marine on license, ipukin beo ni mamananga itari. Anaye suwa nikainisme naki irakin kesis yan suwa aikai. Tepupusi iriki nakoida nikapene ni puopuoke nikakauringia taani paipainte boos o taan nakawa. Kamrapa. Awani mende Search and Rescue Marine Department. Awa yona pangkani kabenya ni kwa kakin na rakata nuwata na nukawaki.

Awa pene roin kandara katano tai bikin tetawana wai oke te ritan te wuwam na te meton mga wakina ko ye meng kwe te ro pakongan nunga kanon na ko mwa ke ke kota pene pen mwa kini na nun tetawana wai ndo na kime kamere na kine ye rongo rongo responsa imere na nako wuwam te songra.

M-Pesa Merchant. Nakoy mi business yon tarawa tayo na ng M-Pesa o yon na pentapo kiki na network o the phone kam na pene ni Mary. To ina po ni Pendro ko yung teo kway bukin te pare man ni katuwa pong o ay nangakakayan minta yan po pa ako nakaperansa. Ni kapunganan ang M-Pesa service. O po ni ngayon ito ko ng kaita kaway ako na nape ni po kiko ibukin kapipitian ng makuri ay register business pa yung handig ang QR code. Aki apon tirire yon. O po ko na nape ni busmaya ito po pa meni kapunganan ng tarapon. Kwa kira rame ibukin tayan ni kira pa ang kastama apo pa yun nape menay tarapon ni kapunganan the digital payments. Kwa kikainan ni ibukin ng kaparens ni kapene minta yan po pa apene ni kawaki na kiroy at ngayon ako nasuwa yay kendumina on download on kaparen tam po pa yung detay Wagi mga pia ni kakayan ako. Dayan receipts ki tibi pa ni makuri. Ngayon dayan po pa ya ki harawa ki naman din pesa. Inarayan ako ng main state bank account ni katuawi. Aki at tabi mo ko na mga nako ni karina ama ni the bank. Ang pesa pantuwa na takawaya na po kia tiro ready kiraki. May business ni main na konta niya ya ikapo. Ay kapungan na aking kain John Nabe. Aki rapatan temani. Aki ang mga kakaang ay pinipayam tinikira. Ya tuki mga temakuri na tibi pa. Ibay si ang kaparens. Yako na ang tawi minang popay inanintupin na teririki. Ang kanakuna no yay tariponira yon ara free line e wawa kia wawa kia isu atenu atawana awa kia kia wawarwaywa kia isu atenu atawana awa kia kia wanuwa ni mewa ipukin karinan ng business nitay. De embesa tesa kapibetia aron mewa.

Kupan tei me tō nōra, i an panan Māori FM 89.9. Wapui me tenua te minisin kai mein wōwa ina nante te tan mea on tai e yo. Men nam tapane kōngora me iei, ia tapane kiri kāke ka pōpuen tai ke. Nei ere men nau studio kai na panua ke na ko andai tāna ko wōwam. Ane ni kā tei me tō andangaranga na koe mina nanta mea ruan te pakam tai e yo. Te rāna ko kanuan nam tai mei kane, kona kukurei. Mōwa ki roi na nante tameruan te tani mea on tae yo men nam tapane kohong rame yei. Na te ime toan kanin mea ngaroa na kanuan na yo ni karokoa te awa te pui nantai riki ngai ni yere tata upia kona meori riki goe ea kua ngong ra. Sina ka meoran kanin tokorana. Ei mena, last thing on my mind. Ariana ki roon te tokuru putna nini at the steps.

Katanwatan ako yata po tan nama ta. Building Permit 10 to Feast of Regulation 2026. Ipukuri ito po tayo ni Makuri. Ipukin ni Makuri ang karikirake. O katimatuhan kura-kura ni kawang kami. Payasan kapata kirong the cabinet, the building permits and fees of regulation 2026 na nagpinatuhan na soon, diririkiyayo. Deswa yu, ikatiyag ibukin kami at tatakin kay ka akay na nuwaki na rintuwan na pun aron po kunakangan ng karikirate kariyaya. Ibukin ti Makuri ni katete. Wawa ti pakamane ibukin kariyakam am katete. Tenua aron suwan ng katete. Tekawa, tekasuwa ibukin na kiran na nansuwan ta katete. Tiyonuwa na makain na ni Kongura. O ni kakatawraya yung kay ikorawa kimain Makurian. Suwan ta katete ya po. O iraki ni kanwan te swayo. Ti Kongura na kaya tipotan nami te kairaki iron na nasim temise. Mem na narapata a quality control and inspection division. Inanandain ti Kongura. O nasim the quality control and inspection division. Ana Makuri metahan na bebe. Kampana ni katete. Tahan ni Makuria ta katete. Tahan ni Kurtami. Anome tati tau teka o tapi wariki ni kaparapara ta kay ni pehira yu o po tuhan ta kakataw roi pa yanay raspon ta katete. Imaya karawagin ta katete o inapundi ito po ta nome ta kikuraki aki na katete pa natare pa yei kay nanwakin ta kariyaya yu anwakinan ay katete. Ikakawakin na pepa inataki roi ito po ta nome ta pa yei kikuna anwaki ta katete na kiyan ta kariyaya. Ibukin nungurungun to kong urai yu o anapundi na sipa waki na nan official Facebook page misi o ay di misi website. Sites on tapi wari kita pun kongra. Ibukin rongrongan apa ni norita kime anasim demise at the quality control and inspection division.

0: Masa no dengan dembesa may mana?
1: Ayo pun tuan anda bina service Vodafone. Eko kona Nicaragua am payment siri nanun am mobile.
0: Pesi, ebeno amen tauroy bukin gay nanun nampopay.
1: Akiya temani anak apungan lagi. Ay pun si am telepon ibukin nampopay.
0: Kaura nakau tau Vodafone gin telepon iya. Wan nangrut ibukin namsaina.
1: Dembesa desapu kiko nikapibetia aruni meong.
0: Kaura nep dembesa.
1: Eyang pa, itaw ro yung kayo ang telepon na kitinan Android.
0: Nakon the Play Store ng telepon, nakon search, M-Pesa Kilibes, o nakon download.
1: Karikia, amra ka rin na nun M-Pesa. Karaw ang popay ng M-Pesa account o enarikirong ni mewa de percent de pa kanipo, yung tayo ang telepon o painako de telepon ni maangan na ko Vodafone.
0: Ibaisi, imeno o amilipoki ko ni kapenya awarirake ng popay. Ibukin naman ka ni mea tato o pokam. Telepon niya, 100 kaya message yon na Facebook page or the phone or hindi suwa na ko yun. Hari na man na gumaguri, man ni kara, o man ni mawgu, na kuwan ng Mpesa account. Ay na kuwan ng ilom tepone sa telepu di tara kanon si de de de.
1: Kari ni kon de Mpesa ang temuan tayo rin na rikay ay tepu yun di tara kanon ng telepon si de de de.
0: Hari na ang form, ibukin temal na gumaguri, na kuwan de muaysa, ay na rikay tepu yun di tara kanon ng telepon si de de de.
1: O tepu yun di tara ang kanon man na gumaguri, erin niya ng telepon ng pagi Mpesa account.
0: Hey, kari ni, ay kuwan de kanon ang telepon.
1: O kari ni kon kain de Mpesa pa Mpesa. Emeno o yei te kanua.
0: Mpesa konansa nika tu abo.
1: Kari ni wongkain te Mpesa o enari ki rom bonesi nan recharge naron na yei saitai.
0: Uo te tara o te tinua tara te tabu up up eno te kitai na ite bongin. Ono o te tara te tabu lap lap te nato kitai na inanun wabong. Te bina tara o te ime towana te tribo up up eno te kitai na inanun nimebong. O wabu te tara te tabu four up up ano to kitay na inanun isipong patrebu to tara meli mebu to tara te five up up ano to kitay na inanun te buina te pong
2: yay kong wala.

kone meori ai kai rong rong ki no ra ma kya san kata brava ki men na ro ne kare ke rong rong banani ki ribes rong rong ne ben mayu rong rong te pe te ki a rong rong ne ben no na te a ke na vare ka ki na ko im I rong a yeri na ta tir pe te as a san kone ya ki te kai bu ke na ka vata ni pisina ko me te ra ina ai ka te ni men a ke pisina ko men te ka ni me po nge na ko te pu I me te wa na ye I po nge te pe tem pa te ri ri ke yo Eta kwa na sa te I te reina ai MP pe o tāke pe ia pa e roka nero ni peina te ripos ni te kwa na pung me I te reina. Me I rou na re tana te vei ātau, ari e tararua posi na iakawa, ari ka noan te puaka men te tau teaka. Eta kwa te sa te I pa ante kem te rongorongo ai oi rou na, ai vai akuan ripos na kon te marine, I puki a tāne pese na kome ia pena. O men piri a kin na me tāpua ki aire kereke, I puki ni karawan te ripos, I puki ni te pese na ku, I main ai akonani wākina te kakai. Eta kori ke mpipe au tāke pā e karawa te reitaki te marine, mea kaipuke ke āmena te ono are akantani ngāki, pā anariei ni mena iei tāne pesena ko ikai. I mīn na iei pōpua ki kaipuke naka wā ikai, au akunea ki tāne pesena ko mei tērai nā ikai, te mōne pōngare mkwananua, te pui mea wa iei pōngin te petempa, au a merurum roi. Tāne pesena ko ikai, ponte tāke tongarua ni mepui tapunana ririki. Simon na watapu wapui tapuna na ririki, o wean na na pekai wapui tapuna pe na ririki. E anga na kaitau peu tāke na konte tau teaka, o riki tāni makuri a keasa ni karoais pangaia, ipuki ni kakaia ni puakaia, tāni pisina ko meia pena I kai. Aminan kai yon Cape Town, yon South Africa, na sim te manepe ni meunga tapu ipuki ni kaian, anakono pui meruewa ni powi, aia powi manepe ni meunga tapu ntoko manuare taiti, eva aki te powi a yu, Men te pui me tenunga na kon te pui me ruewan te petempa, ua wata ngā ua pui me onoua. E kaina kena siim te manepe ni meunga tapu me ikiripes, iroi e tante ia ikai. Sini en raya te sa teime putaritari. Si penga taratai te sa teime pānape, o teri e tamu mene keaki te sa teime taravai eta. Irakin te pou ia yo iroi e tante ia ikai, are aponi kotana pe ia imetan anausin te ikiripes. I puakoia, apen te ko manuareta, ike aareke ietai, sepai o ni meru roakin, Aron ni pusin, mea aron na nawaaki ay ausin tei. O prismen me kiripes, pon kain na pete kurupu, men te pete pekia kiasan tokin kai, te angareirei na koia, yon te katani yei at the United Nations Pre-Deployment Training Course. Eta kon aika nisin na Australia ikai, pa pon ni mengaun me amen maisi ya prismen, men na pen te pete pekia kiaira te katani yei ane, aika opisa me kiripes, PC, Samoa, Toromon, Vanuatu, Tonga, Tuvalu, Nehru o Papua New Guinea. E tapana rongorongona ika misin pa arukon kai o apisa kanin te maneka ari ako nane kamaingaki ipukin anawaki te UN ipukin karikien te rau. E tako pa inanun te meen eraka yon nime pui teririki o esan te mea to Australia ni karike pei ni makuri mea tau teaka, kominis, tani makuri ni puopuoki, tangan puaka o operasmen te onua te pitipike. Ondi te noraan rongorongona pen te pitipike. Esa ka poni pain te kaipuke I vanuatu ni kota te kanganga, aika akona diki, mennaki ka ponganan roi kauringa ki akakana kuaki, ipukin tawan kanuan te pong, na penna ko tepitipiki, etako te metanui na nari pos na tawan kanuan te pong mei vanuatu. Eranga o nina ko envi matui, anakaipuke vanuatu are eurakinia oameta imerinan na pena, dekani me pong anika metua ki ei metente menna kaina, o teninga unna tua ireki. Etako te tarikitan te vanuatu, meteorology, and Geohazard Department a level antifalo by ipon kana ko na kauring an office ipukin puakan kan wan depong na ko yete pota na meta me akia ma kan na paina to ko ikai buke pa na ki karoi manangaya nta inte puaka ena ko na meroro an ngai awa ki tan kai ri me no office nta wan kan wan depong me na pente pete peken te po wi on tonga ate ka vanu an Pacific Meteorological Council meeting ike ameroro ki na yei Waki ake akakorakora aya makuri ipukin kakatanu atan kanuan pong o nikana koi kaurin tiero pa anakona adikini menu yei meawi yei yepotan no ameta men pong puaka. Etaku antifalo pa epon kanakwa na kaurin banuatu ipukin puakan tari tapio wate pong imain inakon envi matui ntakani mepong enako. Ati metuwa nikakaitau utuwa kiarike meawi yei utu ni inakon tekaipuke ibanuatu O te kakai buki a kia te ime toa ni pua, e pon waki na pankai. Uo mentari a kia riposina ki pa aare ke mea wia, ke aka inu warake nako Santo Island, I mean ina kon te kai buke rea toka iei, e taku aisinan Violet Tari. Arian
talesa tari apun to kan MV matui meisan to nako ampai ni morning nga pong inte kanime pong ki era nga pete kai poke ane I mean oriena na wai ka bo pura eta ko te sate me looking bill a MP matai sere mai apa e ina ko te kai poke ane ni teran ruai wan te morning nga pong mai si yang kai ate ame to ani po ame awia pon women au era kai yon tiningaun ake ate me to an to ani kuneki o te ngaun mea amen ake asa ni ka mea waki. O yo sa Australia nanga wapui mea wata yani ka nakon anapota ni makuri palau at the Ministry of Justice pa kakorakoraan na narapata tiyo apisane at the Bureau of Public Safety ke te PPS. Ka akani ake aponi kapoanaki ipuki ni karawa ni makuri ntutuo o tararuan te rau na iya po wii kautun apentipitipiki at the Pacific Highlands Forum Leaders Meeting yon koro on te tai ei, awanang iriki kakane, pa katoa mea wandiki anamakuri the Bureau of Public Safety. Australia o the Australian Federal Police ke te AFP, aponi karike te mais era ka yon te wana te simari te wana te milion te tara an Amerika, ipuki ni potokan palau na nawakin tararua o ka te metuan te rau. E tako peristens Sarangel Whips Jr. Pa te puaka ane e na poni kakurakura anawaki te tau teka ipuki ni kamenuaya o tararuaya anapotan noa meta. O nung ramro o rongon na penna on nape. Asa tami kai diri mei Sambia, ni kanakua ya kauring nako yo o meta pa adiei nakikang iriko ni meen, aika amete nte poko ni kai. Imi ni mete ya eraka yon wangaun, meen narunta yan hipo, bufalo o kurukuru tairo imi ni pusina kunti oraki at the Andrax. E tako kia obisa mente Disaster Management Agency, pante weekend, o yei te ngau ni mea women o me ta ke aive ka kin te ora ke ane I mii ni kanakin iriko ni meen a ke ame ten te puako ni kai ni te tapu ane. E kaume ke te opisa ane nako yo o me ta pa apondia ina ke kan iriko ni meen a ke apona taaki buke ni me teia o a ke a ke taaki roa ina pe buke ni me teia o ni kaunga yo o me ta pa aria indi posin meen a ke ano ora ke ni me te ni te puako ni kai. O ni ka penen nora mrongorongon na penno na pe. Nga me nga o ameta ke asa ni karawaya mamas ni kawan kuprikan o ni kairoro wa katokan makuri ni oawa ke asa ni kariki ka me nga nga wa ikamais ni kawan Mexico wa ya pupura ane ni iteran tepe ane me miang. Makuro ni Mexico e senaroa yesen dangi ni pirida ke maisin temete me yei o tan siri siri mente tai are wawa ke nga ika pupura ntapu wakane awaki ni pupuwa kai merenaya men wawa tiririken nako. Kainte kawa ane ama maas mea kuni kaya eme inaina. O ni katitea ia posta ayosi ya itame ya yautua ke amete. O ta ia ni koropoki esa ki tangiri ani mea ka mete mea ku stangira te rau nte kosina nante tapes. Era ka yon tenu wa te mirion o ameta a ke amea ka yon senaroa awangina ataku pa te poni puaka imerena ya keang akana wawa kane aika te los capitos o te la maisa esa ndangi nurua mea wia. Kora bai bukin nong ram, awakan ni mua tokin nam rongorong, aki aas tarikin kata urawati, men anaruhu ni karike rongorong, panahan kiri pes.

0: Sina mga tauroin kanyan mga nora ratari po na kaya na ako na hanapin ko sina ko naranampa ni isuwa ni mewa kaya taporo uwa awa isuwa ni mewa. Aratay mo ang kaya iwapu yung metawa na timinis sina ko nanowa sa tapengtayin wukuta kina kon po nanowa. Aragini pa isi itetay. Kaya otakanta ni nga pangko iti sa makuri. Ane kuatakatakan meyon ipiom kaya ang tauroin na kirikaki. Ayo na pamtay ni kakatikiroy. Kakaki po siya naran mewa kaya sinanora epo ko iyo. Mewri, tani mewa kaya.
1: Aya, mewri.
0: Mewri, kaya ko tarapon meya.
1: Ay, tarapon may nani kaya.
0: Mewri may nani kaya. Ate, tisisirakin ka na eka ngay. Kuna nga esi kaya eka irwa kaya ka ngay tisisirakin. Tirapata at the Architectural and Building Engineering Department kung tirapata ay kaina kiro ya insinya ikamatay on the pekaw yon to kuratam na i-design the kataupo, the costing, the planning at the quality control inspection division ke tan suwo aron tameruan takatay-tay. E saan ni kaya kairwa?
1: Ebon saan?
0: Ay pa nang yes kanako am katikiro ay may kan.
1: Ayo kurara ba din mewa sa. Sarimomon katikiro. Sarimomon katikiro ay kain naraw sa ikay. Katikiro ano pa sinaw ka karawan takasak ayo ningin ya ako ya. Katikiro ay kaya karawan takasak ang kay. Katikiro ano pa. Katikiro ano maanay wari. Yan na yan na kanaro na ba yung panaw. Ano yung radio. Katikiro ay ano pa. Kata kira iya nak kain tu tuan tu, ni kota kita kain tu kebi, dari lepas kata kira iya, nak kain darab bod, kebi dari lepas kata kira iya ni kata ni, kanaruna bahati betul nunggu panau, kata kira orang betul tuan kan gay, karawo nunggu orang ni dia tu Yesu, kanaruna bayu nunggu panau, kata kira iya, hari, oh teru hari hari tarawih iya tak. Nampunai kata kiroi, anak bahkan naro nampau ngupan naau, telinga telinga kiroi. Kata kiroi ya, isi kamera kayak ni lagi on, ya bui. Kata kiroi anak betanya wari tarawih, wari di tenda barah bahkan naro nampau yang mana panau, kata kiroi ni, kiri bahkan tai ya. Kata kiroi hari kan narau saya gay. Kata kiroi anak betari wari jenis simon, kaya karau angan nongolan yang dana video.
0: I won't. Ay, apon day tariki pa naam ni kakatikiroy na kuya, mente ni miyawa kyo apon na kuya, inanantit, tipakan tayo eh. O, naratay mong kaya, yutipi miyawa nung ateminis na kuntiawa, unawa, tameruan tipakan tayo eh.

0: Ako nang darapang ko'y manipyom, ay tako parang in uwi nga rin harika na kwa katikiroy yaki, o te takatikiroy rin kinakoy apapa kimente ni mewa kya, tikiroy may kanne, o te tikiroy te tiyokiri kaki, o pat na ko'y mke kwa risiran nara ni mewa kya yu kya kwa na te tikiroy may kan. O naratay mong kay, te puy na te minisaya poroy te awa unawa, o sina nora di karataripon na imuina. Mauri tene me wa ke Mauri ngke ko telepon me ya Aiya kona Mauri me yeta ate te sisrek na koi me ta ka ngai kona ngana pe is ke gai ro ke ka ngai sisrek The Water and Sanitation Engineering Department sepan kaina kiro ya insinia ai ka pen ya ro ya yon makuriam teran metro Es que Cairo. Ako ko kararua rikite am derio ke tango karaura wa ke yang ne yo me ta ta pana. Ay, Ere ke kaya kan desi siraki?
1: Iga ngay, eh, siyari ko tapuan.
0: Ay, ay, pa nangis. O, yan ako yung dita katikiro ay may kan.
1: Ah, muna ko pala pati niya wakil. Ay, siya pa nakatikiro mo si sila. Katikiro ay kain na siya wakil. Duwari si Dimpapa siya. Duwari si Dimpapa siya. Ika ka taki? O, ligin. Siya pa nakatikiro ay kutin niya wakil. Di pa kanta siya. O, ligin. Kain na siya wakil. Aki naveri ni ki e di jo na ri ni no mi ase de mena sha ri debu ki a di ki jabon ka tikira ya ka no se ke jemai gu ki ane jabo yishu mo shi na ya de no ka ki a korap
0: a kunang dara pana pan kwe a ko kwara isira mai kan ne kona te tikira ri ki mai kan ne Rona kimea kana ko kwakatikiroi ana pe yom tene me wake ka watawan te takatikiroi e pa pa ki a te tikiroi diki me kan a sana nanga nora diki kan ne ara tare pon nai mina kai ai pon si wanwa diki te mene sa ya porai te awano

0: kono mewri ay kay rong rong ko kinong ra ma kya san kata brava ki men na ru ne kare ke rong rong panani ki ribes rong rong na pe mayu rong rong te pe te ki a rong rong na pe no na pe a ke na bare ka kina poem i rong ma yeri na ta tir pe tyas a san kone ya kin te kai bu ken na ka bata ni pisina ko me te raina ay ka teni men a ke pisina ko men te kani me ponga na ko te pui me te wana ye pungin te pe tempa te ri ke yo Eta kona sa tei te reina ai MP pe o tāke pe ia pa e roka nanu ni peina te ripos ni te kona pungu mei te reina. Mei roun na re tana te vei ātau, are e tararua posi na iakāwa, are ganoan te puaka men te tau teaka. Eta kote sa tei pāntekin te rongorongo ai oi rouna, ai vai akuan ripos na kon te marine, i puki e tāne pisi nako mei apena. O men piriakin na me tāpua ki aire kereke, i puki ni karawan te ripos, i puki ni te pisi nako, i main ai akonani wākina te kakai. Eta kori ke mpipe au tāke pā e karawa te reitaki te marine, mea kaipuke ke āmena te ono are akantani ngāki, pā anariei ni mena iei tāne pisina kwa ikai. I mīna iei pōpua ki kaipuke naka vai kai, au akunea ki tāne pisina kwa mei tērai nā ikai, nte mōne pōngare mkwa nanua, te pui mea wa iei pōngin te petempa, au a merurung roi. Tāne pisina kwa ikai, ponte tāke tonga rua ni me pui tapunda na ritiki. Simon na watapu wapu itapunda na ririki, o wean na napekai wapu itapunda pea na ririki. Yanga na kaitau peo taake na kunte tau teaka, o riki tani makuri ya kiasa ni karoa ispangaia, ipuki ni kakaia ni puokaia, tani pisina kome ia pea na ikai. Aminang kai yon Cape Town, yon South Africa, na steam te manepe ni meunga tapu ipuki ni kaian, anakono pui nerua wane powi, aia powi manepe ni meunga tapu nteko manuareta iki, eva aki te powi ya yu, Men te pui me te nunga na kon te pui me ruewan te petempa, ua wate ngā ua pui me onoua. E kaina kena siim te mani pene meunga tapu mei kiripes, iroi e tante ia ikai. Sini en rāia te sa te imei putaritari. Si penga taratai te sa te imei pānape, o tiri e tamu mene keaki te sa te imei tarawai eta. Iraken te pōwi e jo iroi e tante ia ikai, are aponi kōtana pe ia imetan anausin te kiripes, i puakoia apen te kua manuareta, ike āreke ietai nsepai o nimeru roakin, Aroni pusin me aronna na vaaki ayau sintei. O Brisbane me kiripes ponkain na pete kurupu mente pete peki a kiasan tokin kai tiangareirei na koia yon te katani yei at the United Nations Pre-Deployment Training Course. Eta konaika misin na Australia ikai papundi me ngaun me amen maisi a Brisbane men na pente pete peki a kiaida te katani yei yane. Aika opisa me kiripes PC, Samoa, Toromon, Vanuatu, Tonga, Tuvalu, Nauru o Papua New Guinea. E tapana rongorongo naika misin pa arukon kai o abisa kanin taneka ari akona anika maingaki ipukin anavaki te UN ipukin karikeen terau. E tako painanun timeen eraka yon nime puiteririki o eesan teimea tuo Asteria ni karikepei ni makuri mea tau teaka, kominis, tani makuri ni puopuoki, tangan puaka o praisemen deo anua tipitipiki. Ondita nongoraan rongorongo napen tipitipiki. Esa ka poni pain te kaipuke iwan watu ni kota te kanganga, aika akona andiki, mennaki ka ponganan roi kauringa ki akakana kuaki, ipukin tawan kanuan te pong, na penna ko tipitipiki, etako te metanui na nari pos in tawan kanuan te pong mei iwan watu. Eranga o niina ko envi matui, anakaipuke iwan watu are eurakinia oameta imerenan na pena, dekani me pong anika metua ki ei metente menna kaina, o teninga unna tua ireki. Etako te tarikitan te iwan watu, meteorology, and Tiohazard Department a level antifalo pa epon kana ko na ka uringa no office ipukin puakan kan wan te pung na ko yete pota no ameta me akia ma ka na pa na to ko ikai puke pa anaki ka roi mananga ya nta inte puaka ena ko ne meroro an ga ya ava ki tan ka iri me no office nta wan kan wan te pung me na pente pete pete ken te po wi on tonga ate ka vanu an Pacific Meteorological Council meeting ike ameroro ki na yei Waki ake akakorakora aya makuri ipukin kakatanuatan kanuan pong o nikana koi kauring tero pa anakona adikini menu yei meawi ya yei yapotan no ameta men pong puaka. Etaku antifalo pa epon kanakua na kauring vanuatu ipukin puakan tari tapio wate pong imain inakon envi matui ntekani meapongea nako. Ati metuwa nikakaitau utuwa kiari ke meawi ya utu ninakon teka ipuke ivanuatu O te kakai buki a kia te ime toa ni pua, e pon wāki na pankai. Wo mentari a kia riposina ki pā āreke mea wia, ke akai nu warake nako Santo Island, i mīn ina kon te kaibuke rea toka iei, e taku aisinan Violet Tari. Arian Talesa Tari. Apun to kan MV Matui, may santo na ko ambay. Ni mo ni nga pong hindi ka ni mapong, ngke era nga napete kay poke ane, imin orena na naway ka bupura. Eta ko te sa tei may Lukinville ay MP Matai, sere may apay, e ina ko te kay poke ane, ni teran ruay wan te mo ni nga pong. May siyang kay ati ame to ani po ame awiya, pon ngomen au era kayon, tiningaun ati ate ime to antwa ini kuneyaki, o tiangaun mea amen ati asa ni ka mea waki. Paya sa Australia nanga wapui mea wata yanika nakon anapota kini makuri palau at the Ministry of Justice pakakorakoraan na narapata tiyo apisane at the Bureau of Public Safety kete PPS. Ka akane ya kia poni kapoanaki ipukini karawa ni makuri ntutuo o tararuan terau na iya po wikau tun abente pitipiki at the Pacific Islands Forum Leaders Meeting yon koro on detayay awanangiriki ka akane pakato mea wandiki anamakuri the Bureau of Public Safety. Australia or the Australian Federal Police get the AFP. Upon karike te mais era ka yon te wana te smari te wana te milion te taran na Amerika ibukini poto kaan palau na nawagin tararua o ka te metuan te rau. Eta ku peresten Sarantro Whips Jr. pa te poka ane e na poni kakurakura anawagi te tautea ibukini kamenuaya o tararuaya anapota nonata. Anong raan ng orong na pen noon nabe. Asa tani kay Riri may Sambia, ni kanakuha yakawring na kayo ame tapa ariyay na kikang iriko ni men ay ka amete nte po ko ni kay. Imi ni mete yaira kayon wangaun men narunta yan hipo. Buffalo o kurukuru tayro imi ni pusin akon ti oraki at the Andrax. Ito ko ti obisa mente Disaster Management Agency pante weekend o yay tangaw ni mea women ame ta kiaibe kakin ti oraki ane. Imi ni kanakin irikon men ake amet nte po koni kai nte tapo an e ka ome ki ti opisa an na ko yo ameta pa apon dia inna ki kan irikon men ake apon na ta ki pokin me deia au ake a ke ta ki roi na be pokin me deia pa ni ka ngai yo ameta pa aria indi posin men ake an ora ki me de nte po koni kai oni ka penen no ram ro ro na pen no na be nga me nga ameta ke asa ni karawa ya mamas ni kavan kuprikan Oni ka iroro wa katoka ni makuri ni wawa a kiasa ni kariki ka meongongo wa ikamais ni kawan Mexico wa ya pupura ane ni iterantepe ane meimiang. Makuro ni Mexico e senaroa, ea sendangi ni pirirake maisin temeteme yei. O tan sirisiri mentetai are wawa keanga ika pupura ntapua kane awake ni pupua kai merenaya men wawa tiririken nako. Kainte kawa ane amamaas meakunikaya e meinaina. Oni ka titea posta ayosi ya itameya yautua ke amete. Ota yan korupo ki esa ki tangiri ani mea kamete mea ku stangira terau nte kosina nte tapes. Era ka yon tenu wa temirion ameta aki amea ka yon senarua awangina ataku pa tepo ni puaka imerena ya keang akana wawa kane aika te los capitos o te la maisa esa ntangi nurua mea wia. Korapa ipukin nung ram awakane mua tokin namrongorong aki asarikin kataurawaki men anaruu ni karikerongorong panani kiripes.
1: Naruh pungin tak hasil kita tanwin jadi ocehan nase ibuin teri di kaido.
2: Ocehan Roy kakak wakin punga kan? Ocehan anak orang wakin tayan.
1: Eng pungin tak hasil kita tanwin jadi atau pungin tak hasil kita ocehan nase kita tak narana
3: the international coastal
1: cleanup and world cleanup day pun pungin cota panin hari itu metu ocehan nase panin kameruia katua di. Ari pahara yai te pimer wai wa pongin te ptemba. Pong ai kai arang ka hawai, pas kauring ai kai ka teime tuan, tararuan, arota pani. Tehna teime tuan isak men naramakulin ka pere ara. Hawai kin ka mengeng in naki ha.
2: O kamatai yai kiri pesit te tai yai, iranen nobisin tararuan, tota pani. Nana buka meru na konta kono pong, te pimer wai yai pongin te ptemba. Iampu ilarikin jausin meong watapu. Tetapu, ni metapaya wa itapun ampu na kotapuri.
1: Maya raham maha ngai kia ometa ni kapeni. Mahoro, communities rurondigira. Hake yei nano iya ni kankua kai sakin na bera. Paha maabeni pismayek na kunta honopong. Tepi meruai wan tepitemba iambu. Mente awa isuwan te ingapong na kunta pime uwa wan tawanopong.

when the Ministry of Fisheries and Ocean Resources ni mangana at the Coastal Fisheries Division Yambu. Uganda taya patira kaparaparam te kainin na kun akawakin merin na pera at the kime. Ing ayo te kainin pun katapuhan na nakin ki akawakin merin na pera at the kime. Ngayon rirangin ni kakawakin na koyim testa ng urante pungay o konagay na taga kakawakin te kime ipukin na ramerawa. Ay kay tapewa kakawakin te kime na kun aramerawa. E katime tuwa ni kaisa karamerawa o amin katime tuwa merungin merin a pera na rontiani ki asipun taari. E kunahan di kipan niya ikay kawaririki o merin di kitaari tapewa ni kamenu iya iya. E kunahan di kipan ayete sa kamenua a pera kilipes men na urupay tino. E ipubukin kaisa kataari men tuomekin pera ka tapewa. E katime tuwa tekarikimani o tirita ni meaw itaari. O e katime tuwa rikin tia maraki ipukin tina sinikilipes. Tira te kangan kane te ime toa na kin te kime. Iasa ni karawa anakame te bai te tabun na kawa o ikunia pa te kime iarangi ni karaku mtiarwari iarangi ni kangan arun anakabung. Te kime e kainanua roana ni kime e mais pa meni maisina o inakunaan pipe ti arun na yakabung. Nkana ameena ku tena ni kime o e kangan ni kaispua na meni kariki te kime. Iukuna amnanga na meni kariki menkana akia kaispua meangaiyo o inamenga meauna naki kabung. Ene te ime tua akawakin te kime. O wane rina kona ni karika kuan te kime me kiripes. Ene ke erika ki te karike mani o tia maraki. Ene rangin rota ki meau na nota panin tira kai ki te reita ni meau itaari. Ngai ere tira ammanga koe tena sini kiripes ni ibu kukin te tokoa te kanga ngai yo. Ira nonon ta kaini peiri ayo ni katoka muana akin te kime ipukin ka te ime tua ni ka upain aramerawa. Ripos kereta kina kon nopisin te pota kina kawai bayri ki ke yampu yom isuwa ni mea wakia wua to wana ke ruaiwa ruaiwa ke isuwa ni mea wakia wua to wana ni mea wua ni mea wua. O waika ingani kaurin tapewa men te quarantine office ke te kana kopai nako sinaniku. Ukin o inin te quarantine office. Enau ki te quarantine office ipondi ki to wana tiawa imain ukin te kasine o niin te tayare roko yei te wana kipe. Aikai merin taari tapewa aika katapua ki kana kwaia nako sinaniku. Te varu o te neve, are o uko o apunta buaki kana kwaia. O waitio ni metipea kua a tapua ki nepe kana kwaia. Anaka urin te potaki nakawa ipukin sana kinta piua merin taari naro naikai. Te veri e uwa te keichi yon te menna te pasinsa. Te pun ni mewa te keichi yon te menna te pasinsa. O waitiang e te puina maisina ki ana pis yon te menna te pasinsa. Te kata uaki ma te mais e konani kana kwaki yon dinanin. Merin tari aitai ngai etaraki baya mannan rota ki maisia dita yeyo. Pa meni gara wakin naikai o ena punti metua merin na pera neki baya wani pua ibukin teroro to wana meto wana. Ibukin diki rungurunguna rita ki meopisin. Wota ki nakawa ipairiki ki yampu de nampa e isuwa ni mea wakia. Wawa to wana akia ruaiwa ruaiwa ki isuwa ni mea wakia wawa to wana ni mea wawa ni mea wakia.

Aguas pasan a pendurarte, to por anane. Iron de tomare. Turi arawea me acuranate, to por corana. Aya caroira narata yon panam meuri FM 89, eitera roin kaisua. Eitera vanuan janon ravaki, aya eitera ramperuai, wana koem keenen janon raina. Mennam tapane kongura me yei, nang tauroi mankanen reisiko. Mera katanwa ta kia tangira kina kui yente tairi kei yu pikin na pe, reitan na horam. Nga yere tira anu kukanwan nam tairi ki, kei kei mei, ai kai katanwa ta kia tangira ki, ngora kina iya, na kui na nante, ta mera nte tairi ki, ai yu. Ai yu mangane ta wane kanwan te pongi pikin tiano ni kiri pes me paana pe. Are kata urawa ki ngki epo ni mea uan ta pakantai e na koi pukin te tairi ki ayu ta ka wapong te pi mea ni mea uan te petempa ua nga wapi maono ua. Antio ki korakorana na kunti au ano ua te mani nga apong ta katinipong. Metuan tiang ta kata uroi, iya ingkai metuan tiang I pukin tiano ni kiripes me paana pere kantani nga ki men ta katinipong e te pi maono uan te petempa. Kanwana ana akuna anu perana kupai ka a ki metua. Taka uring, taka kawong na kontawan kan wantipong ngepo. Tepayari ki mena tinang buwa ka, adete draf me yakin jaono ni kiripes. Idari ki nanya tawana tinang buwa ka, imena may miyang, may nikuntay tira miyang. Adi inakuran rosi tapi uwa makuron jaono ni kiripes, men tayriki. Taran, titayriki bukin makin meputari-tari, inawarang ilang ngatawtana takara wepepe tintapa tapi uwa. Taraan ni ngapong na waranginang ni karawa pipete. Tiang nga pipete men metuwa tau may miyang meyo na kumayek meyo ni pili na tepuina na kontepi meni meo tenot tari na royo ni merepu. Tari ki taraan na reymuina ina waranginang wato utana takaraw pon tau naano tapewa. Tiang nga metuwa tau may mayek meyo ni pili na tepuina na kontepi meni meo tenot ay na kunanto ka na kunuwa po ito not, tari na merepo. Tarani merakei ya payang tarawa maya na tatayri kayo, ina wanang nang tauta na takarawa ya pontaw, ntapa tapewa, tarante ni ngapong, ina wanang nang tauta na takarawa ya pontaw, may narikirakirikin tatayri ki. Tiang ya pipete, men metuwa tau, may meyo na kumaya ki meyo, nipiri na tapuina na kuntipi men meyo ito not, tari na meripu. Taraan na reymuina na wanangina ngwa tautana takarawa ya pontau. Tiang ya metuwa tau mei meye ki meyo. Nipiri na tepuina na kontepi meni meo tenot. Anukuna antoka na konu wapui tenot. Tari na meripu. Taraan kuri aranuka awape meeme. Tetairi ke yu. Ina wanangina ngwa ni karawa ya pontau tautana. Taraan ni ngapong ina wanangina ngwa ni kakarawu. Ya pontau tautana mea narikirakirikin tetairi ki. Tiang ea pepete, men metuwa tau mei meye ki meyo ni piri na tapuina na kontepi meni meo tenot, tari na roi meni merepu. Taran na reymuina, ina wananginang ni kakarau. Tiang ea metuwa tau mei meye ki meyo ni piri na tapuina na kontepi meni meo tenot, ni konantoka na konwapui tenot, tari na merepu. Taran na nous tapita uya piru ni kunau, tetairi ke iyo na roi. Taraan ni ngapong ina wananginang tautana meni karawa ya pontau yon no nous. Tapa tapi uwa anaroi si teme pururu ni karawu. Tiang ea pipiti men metuwa tau mei meyek meyo ni piri na tepuina na kuntepui meni meo tenot. Tari ina roi meni meripu. Taraan na rimuina ina wananginang tautana meni karawa ya pontau tiang ea metuwa tau mei meyek meyo ni piri na tepuina na kuntepui meni meo tenot. Ano ko nanto ka na kunuwa po ito noot. Tari na meripo. Tarando no to at tamena warure. Tatayri kaya yun na roi. Tarani nga po nga wanang inang tautano ni karawa e puntaw. Yon no no to. Nikirana na roi. Sita karawa e pipit en tapo tapewa. Tiang e pipit men mito ataw. May mayig mayo. Nipiri na tapuina na kontipi men mito ito noot. Tari na roi men meripo. Taraan na rey muina na roi, men dikirakin karaw, ay apuntaw tayo rikin takapong. Tiang ay metuwa tau, may meyek meyo, nipiri na tepuina, nakon wapu kie nakon tepi meri meo tenot.
ayen kona metu ana kon wapu iteno ace tari ne meripu tarani bana pete tairi ke yu na wana ngineng tau tana ani kara wa pepe ten ta pata pe wa tarani nga pong na wana ngineng ani kara wa pon tau me na rikira kiri kinde tairi ke yu tiang nge ya pepe te men metu atau me miang me yo na ko me ye ki me yo ni piri na te puina na kon te pi me ne me ote noch tari ne meripu tarani ne rimuina na wana ngineng ani kara wa pon tau nakon akin nang ke nakon na yakin nang kora kora tiang eme tua tau me ime yakin me yo ni piri na tepui na nakon tepi me ni meote noot ane kon anto ka nakon wapi me ni meote noot tari na puaka kawain na makain na iapong imo intios katau tawan tira mata iapus ya kantani ngaki pa ya san nara kaya sa niya pustahin tamuan tayo kayo. Tiyarangkan ni, tapoy na tamines na kong tipi mea wawa. Nuka na pong, tiyari na na tawana ta samari tawana wawa tamita. Ya pusti na rin mo na, tipi mea tenua tamines na kong isuwan tamani nga pong ni nga pong, diya ta na wawa ta samari wawa ni mea wawa tamita. O, ano tawana kanuan tipong nga rin katawrawaki, men na opisin tawana kanuan tipong nga rin peso. Tawan kanwan tepong ipukin tawanon rai na miyang merawaki. Ariya katawrawaki. Kipo wawan tepakan tayo enak ipukin tayo dikin tepong ngayo takawapong. Tepi menimewan tepe tempa. Antok yu korakorana. Ntiyang wawan tepa ni ngapong ni ngapong. Takatawrawai karimetuan tiang. Ete imetua katawtawan karimetuan tiang. Dimerinan tayo yon tawanon rawaki. Takatawrawai. Kaya kanwana. Ina no tari diki ntapoy ka auki. Takauring yai kona kakawong na kontawan ka nun tepong epo. Tepayari kita imeto tinang buwa ka de drof ni karawraw ni maing imiangin tiyanon rin na miyang. Watana te utana te wanangin ang tapiwa makulon tiyanon rin na miyang. Te wanari kita nang buwa ka de drof imena imeyek imeyo. Ari na kona nikatokat yang na kontianon rawaki. Tarantianon rai na miyang o rawaki. Nuwa jawawan pakantain takapong at ipimaisuwan tepe tempa. Taranti rai na titairi kayo na roisi takarawa epipit en tapo tapiwa. Taranti nga pong na roisi takarawa epipit en tapo tapiwa. Tiang ya pipite men pipite mei meyo anak meyo ki meyo. Nipiri na ni meyo anak kong tepuin na tenoj, tahari na roi. Tapu eran, tetairi kayo na wanang nang tautana, taran ni ngapong na roi. Tiang ya pipite mei meyo anak meyo ki meyo. Nipiri na ni meyo anak kong tepuin na tenoj, tahari na roi. Christmas, taran tetairi kayo na roi si takarawa pipite ng tapa tapewa. Tarani ngapong ina roi si takarawa pipit ang tapat tapewa. Tiang niya pipit may maya ki mayinu kung pili na ni mewa na kong tepuy na tenoj, tari na roi. Tarani kantun titayri ki ay na wanangin ang tautana ni karawa pontaw di mo yung tayri ki. Tarani titayri ki na wanangin ang minikakaraw ki ay na karawa pipit. Tiang niya pipit may metuwa tau may mayinu kung pili na tepuy na na kong tepuy na mewa tenoj, ano kong antok na kong wapuy tenoj. Tari ina merip. Kawain na makaina ay apong imuin Diyos. O ito rame tiyapus ipukin ni Christmas. Ikanta ni nga ki, tiyapus ikiasa niyapus tari Christmas in kiemon tayri ki. Tiyarang kanne, tukwata na kong tawana. Nikarangay na kay imuin tiya tinuka ni pong, tiyari na noya kita sumari awa ruway watamita. Tiyapus ari imuin na, tukwata imuin ni mewan takarangay na. Dieta na tawa na tisimari tawa na wawa temita. Tiyara me tiyapusin kan ipukini kantun. Tiyapusin kantun na kantani nga ki itapuy na teminisi na kunduwaywan titayri kiay. Kieta piangkay ni apus tari. Dieta na ay tawa na tisimari ni mewa wanwa temita. Tiyara ang kanne ni karangay na tawa na teminisi na kuntinuwa. Dirinanwa ay tawa na tisimari kiyake tisimari suwarwaywa temita. Tiya pusari mina, tawa na teminis na kunduwaywa. Ntutayri kayo. On kantan nga kindieta na tawa na tismari awa duwaywa temita.
awan dari kita awan kanan tepung ada yang kata orang waki mena opisin tawan kanan tepung hari besok. Katanwata na kaya tapotan na nata Building Permit 10 to Fees of Regulation 2026. Ipukurai tapotan kini makuri, ipuki ni makurian karikirake o katina tuhan kura-kura nikawang kami payasan kapata kirong the cabinet the Building Permit 10 Fees of Regulation 2026 ina nantapina tawanan suun teririkia yo. Teswa yo, ikatiyaki bukin kami atatakin paika akainan waki narunto wanapun arun po kunakangan karikirate kariyaya ipukin te makurin katitay. Wawa te pakamane ipukin kariyakam am katitay. Tenua arun suwan am katitay. Tekawa, tekasua ipukin na kiran nanun suwan tekatitay. Tiyo nuwa na makainan ni Kongura o ni kakatawroya yung kay yakarawa kimain makulian suwan te katayte ya po o ilakini kanuan te suwayo. Tiyo Kongura na kuya tipotan nami te kailaki iron na nasim temise men nararapata a quality control and inspection division. Inanandain to Kongura o nasim the quality control and inspection division ana makuri me tahan na bebe kampana ni katayte tahan makuri ya ta katayte tahan kuro tami. Anoame tata tau teka o tapio wariki ni kaparapara taka ni pehre yu o po tuhan taka katau roi paya nai raswan taka teitei. Imaya karawakin taka teitei o ina pundiay di buatan noame taki koraki aki anaka teitei paana tare pa yei kainan wakin taka riaya yu an wakinan aya ka teitei. Eka kawakin na pepa ina taki roya di buatan noame tapa ya ki kuna an waki taka teitei na kian taka riaya. Ibukin rungurungun toka ngurai yu o anapunipay na sipa waki nanan an official Facebook page mise o ite mise website. Sites on tapi wari kita pun kongra. Ibukin rongrongan apa ni narita kime anasim demise at the Quality Control and Inspection Division.

Oh, ay kain kan nakatanwa tayo pukin day tanong ram na tayo di kayo. Na ko yun, metan ako, ay marara di kita ni paipain tapos sa tanwa ta. Mani kaputa tapos. Mani pa ya mewri mi tari, puki ya pumi, menasi mi yaw mi uso. Kamu kau ringa kikai, yan suwa Maritime Act 2017, Small Craft Regulation 2019. Asa Act 2023. Pakam nariya insan register ami post in the Marine Division MICT. Kam kapeyaki pakam dia niya PLP IBERB ipakit nami post o men dia in wawataki intay na kuntayin manangan nami post ni kotaki memi angka o si angka Kitero, nimerawa. Spear spark plugs, spear crank, pai ni makurian tensin, awai pai riki, aki anakainan waki, bukin tutokan taka ngangay tari. Anapon dia itan nakawa, ni matay roi ni karawan na yainsin. Kongo yami usu, amita po roi nakawa, awa amita po noki. Inariyay ni may samipa, Amispiapa, omen san noira naki. Imain manangam nakawa mga suiriki ami POP, IBERB, mepay, akiakainan wakipa, apenen tukantapos. Kain nakawa nuwa tapos ipukin na petutukwan takanganga. Ipukin ami POP, kay IBERB, aki asan kameo waki may maina awariri ke korakoran peatereya imayin kapongan akiya kamdiya ni kareki ay kapo pa orian imuya ke ami peakap ururinga PLP IBERB pansipukin takanganga amen tararwaki mayro yatehay tayya kawang kana ipwa katari apan nakikatawa ki posin na kawapa pero na mamaranga mea kapunganan kaipuke mea wawata speedboats akia sana kapata kibenta marine unlicensed ipukin poni pero na mamaranga itari anayay suwa na kainese mea aki iraki na kaya sasiyan suwa itay tepupusiri kinakuira na kapene ni pupuwa kinakain kakauringa tani pa ipain tapos o tan na kawa. Kamra pa, mayroon the Search and Rescue Marine Department for OIC Secretary MICT.

Menam tapa ni kong rame ye, tapi meten wa te mene singkai na kong jawa ruwai wa. Ayo mangkanya ko ka, kara kini ka wa mesu, na koim kai te te, kwa ngong ra, ina nante, ta meruan te tairi keyo. Imuin te mkong ra yu, nare isu ko, me ta wana ko ka kina rakatan wata. Oi, kapenen ko kan tayen rongo rongo, ipikin na ngoram te tairi keyo.

Ay, yung mga po ni kakamayuli ko na pe, ang kuya titin, titayri kayo, napan na ang karaki ni kawamesu, ari na mga roan ko na pe, ang mga ni kuroy, kawan mesu, mi po kin titayri kayo. Arakarakin ka ng titayri kayo, yung po ni po po to, merong rungon tibia, and ano pepe, ang mga indang. Ay, wala, kataw roy ko, akamu yung roy ko roy, may kan, painan ng roy taw roy, basta baki na peke. Tik watau roy ke kas nang waking kan na konang karaki am sakaraki mon de tairi ke puninga yo nei monika te roy aku na meuri ke chate ina nan ta meron de tairi ke sang waki de ta poto wan ante ta poto wan ante po aku ni kai ya kan ai so na komete kawa o ya meme kan kan de ye te men na te pia e mon te pupura o ani mei nei na konna pon singa ya na pe ni meme kan na ta po yo Mayare kanga akete pe ka karoya ni katoa pong papon si yang wan deken kanana ke Amerikana. Nde pong to wana ina nante taya kanga ya apwe, o ya rosang kanya tepe ki tepe ayo. Ya mosa na yang upaya nang kakaya kanana. Eta kupaya napon rawa ki roya ipirotona, hanto kina pe ya ipekina. Nungwa kaan kanya mete poko ni kaya reme mea kaya yei, hapon ya ina pete karanga warereke, aria kito ki nana koni ka mea ngang ngirarikina. Eta kung kanya tepe ayo. Nang na kong kain nakawakan au teikan te karanga rin. Payapondo ko na peparuan ikan kanakin teikai rou. Pariapondang ni mena utayin suay mga kanna. Ay ngayang kanna riyan ako, ni katawroy ay main ako nang nakawakan na teika. Ita ko inano na napetepi ayo. Kanayapondi ki roi kan au teikan te pongay. O ito ko pa napon rau roi na nou. O anna pondang ni kukurey na pepayan umay. Anna ki mga tapetepi. Ni karokuan ni kiran te pongay. Eng, kaya kung nupupong roi manangan ay bukini karikian ka na natika. Ayos na kung kanya menda na tapari meme na yay. O hirangin ni kukuri na pang kaya mga nora. O tante ngay nari paka ngay rangin ni kameo. Kyo inang kaya rangin roi rika pupuyan teriringa. O rangin tara na pen roi takaranga. Adina na kong nakawayay.

0: kone meori ai kai rong rong ek pinong ra ma kya san kata brava ki men na ro ne kare ke rong rong pana ni kiri pes rong rong ne pa mayu rong rong te pe te ki a rong rong ne pe no na te a ke na vare ka ki na koim i rong ai eri na ta tir pe te as a san kone ek inte kai bu ke na ka bata ni pisina ko me te rai na ai ka te ni men a ke pisina ko men te ka ni me pong e na ko te pu i me te wa na ye pong inte pe tempa te ri ke yo Eta kwa na sa te te reina ai MP pe uta ke pe ia pa e ro kaina ni peina te ripos nda kwa no pung me te reina me iro na re tana te ve yata u ari e tara rua pos ina ia kava ari ka noan te poka men te tau teaka eta ko te sa te ipan te ken te rongo rongo ai oiro na ai vaya kwan ripos na kon te marin I buki ia tani pese na kome ia pena o men piri a kin na me tapu a ke aire kereke I buki ni karawan te ripos I buki ni te pese na ku I main ai akona ni wakina te kakai Eta kori ke mpipe au taake pa e garawa tere itaki te marine mea kaipuke ke amena nte ono are akantani ngaki pa anariei ni mena yei tani pisena kwa ikai. I miin na yei popua ke kaipuke naka wa ikai. Awa akunea ki tani pisena kwa meite erai na ikai nte moni pongare mkwananua. Te pui mea wa yei pongin tepe tempa awa merurungi roi. Tani pisena kwa ikai ponte taake tongarua ni mepui tapunda na ridiki. Simon na watapu wapu itapunda na ririki, o wean na napekai wapu itapunda pea na ririki. Yang anakai tau peo taake na konte tau teaka, o riki tani makuri a kiasa ni karo aispangaia, ipuki ni kakaia ni puokaia, tani pisina kome ia pena ikai. Aminang kai yon Cape Town, yon South Africa, na sim te mane peni meunga tapu ipuki ni kaian, anakono pui neruewa ni powi, aia powi mane peni meunga tapu nito kwa manuareta iki, eva aki te powi a yu, Men te pui me te nunga na kon te pui me ruewan te petempa, ua watanga ua pui meo noua. E kaina kena siim te mane pene meunga tapu me ikiripes, iroi e taante ia ikai. Sini en raya te sa te ime putaritari. Si penga taratai te sa te ime paanape, o teri e tamu mene keaki te sa te ime itaravaieta. Irakin te pou ia io iroi e taante ia ikai, are aponi kotana pe ia ime tan anausin te ikiripes. I puakoia, apen teko amanuareta, ike aareke ia tai nsepai o nimeru roakin, Aroni pusin me aron na nawaki ay ausin tei. O prismen me kiripes pon kain na pete kurupu men te pete pete kia asan tokin kai te amarire ina koya yon te katani yei at the United Nations Pre-Deployment Training Course. Eta kon aika misin no asteria ikai papon ni mangaun me amen maisia prismen men na pen te pete pete kia aira te katani yei ane. Aika opisa me kiripes PC Samoa Toromon Vanuatu Tonga, Tuvalu, Nehru o Papua New Guinea. Eta kwa narongorongo na ikamisin pa aru kongkai o abisa kanin temaneka ari ako na anika maingaki ipukin anawaki te UN ipukin karikian terau. Eta kwa paina nunti meen eraka yonle me puite ridiki o esan teime to Austeria ni karikepei ni makuri mea tau teaka kominis ta ni makuri ni puopuoki ta ngan puaka o praisemen de onu e tepitipiki. Ondita nongoram narongorongo na pen tepitipiki. Esa ka poni pain te kai buke ivan watu ni kota te kanganga. Aika akona andiki menna ki ka ponganan roi ka uringa ki akaka na kuaki. Ipukin tawan kanuan te pong na penna ko tepitipiki. Eta ko temetan ui na nari ipoos in tawan kanuan te pong me ivan watu. Eranga o nina ko envi matui anakai buke ivan watu are eurakinia oameta imerinan na pena. Ndeka ni me pong anika me toaki e ime tente menna kaina o teninga unna tua ideki. Eta ko te tarikitan te ivan watu meteorology and Geohazard Department a levu antifalo pa epon kana kwa na kauringa na office ipukin puakan kan wan tepong na koye tepota na meta me akia ma kan na pa na tutoko ikai puke pa anaki karoi manangaya nta inte puaka e na kona meroro an ngai awa ki tan kai riri me na office nta wan kan wan tepong me na pente pete peken tepo wi on tonga ate ka vanu an Pacific Meteorology Council meeting ike ameroro ki na yei Waki ake akakorakora aya makuri pukin kakatan watan kanuan pom o ni kana koi kauring tero pa anakona adikini menu yei meawi ya yei ya potan no meta men pom puaka etaku antifalo pa epon kana kwa nakauring banuatu ipukin puakan tari tapi wate pom imain inakon envi matui ntekani meapong enako ati metu ni kakaita utu ake ari ke meawi ya utu ni inakon tekai puke iwanuatu O te kakai buki a kia te ime toa ni pua. E pon waki na tangkai. Wo men taari a kia riposina ki pa aare ke mea wia. Nke akai nu warake nako Santo Island. I mean ina kon te kai buke rea toka iei. E taku aisinan violet tari. Arian talesa tari apun to kan envi matui meisan to nako ampai ni morning nga pong inte kan mepong ke era nga pete kai poke ane I mean orena na wai ka bo pura eta ko te satei mei looking bill a mp matai sere mai apa e ina ko te kai poke ane ni teran ruai wan te morning nga pong mai si yang kai ate ame to ani po ame awia pon women au era ka yon tiningaun ake ate me to antu ani kuneyaki o te ngaun mea amen ake asa ni ka mea waki. O yo sa Australia nanga wapui mea wata yani ka nakon anapota ni makuri palau at the Ministry of Justice pa kakorakoraan na narapat te teo apisane at the Bureau of Public Safety ke te PPS. Ka akan ni ake apone ka ponganaki ipuki ni karawa ni makuri ntutuo o tararuan te rau na ia po wii kautun apentipitipiki at the Pacific Highlands Forum Leaders Meeting yon koro On the day, awana ngiriki ka akane, pa katoa me wandiki anamakuri the Bureau of Public Safety. Australia or the Australian Federal Police ke te AFP, apon karike te mais era ka yon te wana te simari te wana te milion te tara an Amerika, ibuki ni poto kaan palau na nawakin tararua o kate ime tuan te rau. E tako peresten Sarangel Whips Jr. Pa te poka ane e na poni kakurakura anawaki te tau teka ibuki ni kamenuaya, o tararuaya anapote noa meta. O nungura anongurungu nepen noa nabe. Asa ta nika iriri mei Sambia, nika nakua ya kauring nako yo ameta pa ariei natikang iriko ni meen, alika amete nte poko ni kai. Imi ni mete ya eraka yon wangaun, meen narunta yan hipo, bufalo o kurukuru tairo imi ni pusina kunti oraki ete Andrax. Eta kutio abista mente Disaster Management Agency, pante weekend, O yei te ngauni mea women o ameta ake aive kakin te ora ke ane, I miini kanakin irikon meen ake amete nte pua kone kai, nte tapua ane. E kaume ake te opisa ane nako yo o ameta, pa apondei naki kan irikon meen ake apona taaki bukini meteia, au ake ake taaki roa inape bukini meteia. O ni kaunga yo o ameta pa aria indi posin meen ake ano ora kini mete nte pua kone kai. O ni kapene nora mrongrongon na penno nabe. Nga me nga o ameta ke asa ni karawaya mamas ni kawan kubrikan o ni kairoro wa katokan makuri ni oawa ke asa ni kariki kame nga nga wa ikamais ni kawan Mexico wa ya pupura ane ni iteran depe ane me miang. Makuro ni Mexico e senarua e sendangi ni pirirake maisin temete me yei o tan siri siri mentetai are wawa ke nga ika pupura ntapua kane awake ni pupua kai merenaya men wawa teririken nako. Kainte kawa anya mamas mea kunikaia e mei naina. O ni katitea ia posta a yosi ei ta meia iau tua ke amete. O te ieni koropoki e sati tangiri ani mea ka mete mea ku stangira te rau nte kosina nante tapes. Era ka yon tenu wa te mirion o ameta a ke amea ka yon senarua a wangina ataku pa te poni pua ka imerena ia keang akana wawa kane a ika te los capitus o te la maisa e sandangi nurua mea wia. Korabai bukin nung ram, awakannya muatukin nam rongrong, aki asarikin kata urabaki, men anaruhu nekarike rongrong, panahani kiripes.
1: Hey, kamatai yaning naruhu pungin takai sagi natan min jebe oce on nabe, ibukin teriri kayo.
2: Ocera roi, kakawakin punga kandi, ocera enak rawakin tetayan.
1: Eng, pungin takai sagi natan min jebe, o pungin takai sagi nje on nabe, kena takin narana et.
3: The International Coastal
1: Cleanup and World Cleanup Day pun pungin ti otapanin. Hari te metua ti onnabe e panin kumeruia katua riri. Hari pahara yei te pimeruaiwa pungin te pitempa. Pung aikai aranka hawaik pas kauringai yei ka te metuaan tararuaan aro otapanin. Tehna te metuaan isaik menara mahurin ka pera ara. Hawaik na meengengen na kiaha.
2: Okamata ya kiripas tita yei, inalang nobis in tararuan, jota pa rin, narapu kameru na konto konopong, tipi meru yei pungit tipi tempa, iampu ilarikin tiyaw si mga ngatapu. Jatapu, imatapaya wa itapun ampu na kotapu.
1: Maya rakam makaw nga kyo ameta ni kapeni, makuro, communities roron digirak, haki yei nano iya ni kanpua kay sakin na pera, pahamaten pismayak na konto konopong, tipi meru yewan tipi tempa iampu. Mentiawa isuwan tingapong na kontepi na uwan tawanong.

Men the Ministry of Fisheries and Ocean Resources ni mangana at the Coastal Fisheries Division yampo. Ukan na tayo patira kaparaparaan sa kainin na kung akawakin meron na pera at kime. Ing ayo ta kainin pun katapuakan na nakin si akawakin meron na pera at kime. Ngayon rirangin kakawakin na kong testang uraan te pungay o kung nagay na ta kakawakin te kime ipukin na ramerawa. Ay kay tapewa kakawakin te kime na kung aramerawa. Ikatime tuwa ni kaysa karamerawa o amin katime tuwa merungin meron a pera na rontiani ki asipun taari. Yukunahan diki pamiya ikay kawaririki o meron diki taari tapewa ni kamenuiya yay. Yukunahan diki pangaya te saka menua a pera kilipes men na urupay tino. Ipubukin kaysa katari men tomekin pera katapewa. Ikatime tuwa te karikimani o tirita ni meaw itaari. O ikatime tuwa rekin kiamaraki ipukin tina sinikilipes. Tira te kangang kaneti metuwa nangakin te kime. Yesa ni karawa anakamete pa ite tabun nakawa o ikunia pa te kime yerangi ni karaku mtiarwari yerangi ni kangang arun anakapung. Te kime ikainanua roana ni kime mais pa meni maisina o inakunaan pipe tiarun na yakapung. Nkana ameina kutena ni kime o ikangang anikaispua na meni kariki te kime. Yukuna mnanga na meni kariki menkana akia kaispua mengaiyo o inamenga meuna naki kapung. Ina teme tua akawakin tekime. O wan neri na kona ni karika buwan tekime meikiri pes. Ina kiri kagi takarikimani o tia maraki. Ina rangin rota ki meaw na notapanin tira kai ki tireita ni meaw itaari. Mayari tira ammangan koi tena sinikiri pes ni ipupuokin te tokuwa te kanganga yu. Ira nanon takai ni peiri ayu ni katoka mua na akin tekime ipukin ka teme tua ni kaupain aramerawa. Ripos kereta kina kon na pesin te pota kina kawai bayri ki ke yam po yom isuwa ni mewa akia wo wato wana akia ruwaiwa ruwaiwa ke isuwa ni mewa akia wo wato wana ni mewa wo wana ni mewa. O waika ingani kawring tapewa men te quarantine office ke te kana kopai na kusina nebu. Ukin o inin te quarantine office. Inau ki te quarantine office ipondi ki to wana tiawa imain ukin te kasine o niin te tayari ero yai te wana kipe. Aikai merin taari tapewa aika katapua ki kana kwai ya na kusina nebu. Te varu o te nere are o ko o apun tapua ki kana kwai ya. O wai tio ni metipea kua a tapua ki nape kana kwai ya. Anaka urin te pota ki nakawa ipukin sana ki tapewa merin taari narunna ikai. Te vere e wawa te keichi yon te menna te pasensa. Tepun ni mewa te keichi yon te menna te pasensa. Owai tiang e te pina maisina ki ana kuis yon te menna te pasensa. E kata waki ma te mais e konani kana waki yon dinanin merin taari aikai. Nga ye taraki baya monnan rota ki maisia ndita ye yo. Pa meni gara wakin na ikai o e napun te metua merin na pera naki baya huwa ni kua ibukin te roro to wana meto wana. Ibukin diki rongorongona reita ki mewa pisin te pota ki nakawa ipairiki ki yampu. Nde lampa e isuwa ni mea wakia wo wato wana akia ruwaiwa ruwaiwa ke isuwa ni mea wakia wo wato wana ni mea wawawa ni mea wawa.

Nako yo meta na ko ay mararariki tani pai pai te pos sa tanuota men ka puta te pos mone pai me ure mi tari po ki ya po mi mena simi ya mi usu kama ka runga ki ikayan suwa maritime act 2017 small craft regulation 2019 or sa act 2023. Pagam na riyay, insan register ami pos in the Marine Station MICT. Kam gabayaki pa anariyay niyay PLP iberb ipagin na mi pos o man diyay nuwawata kintayin ako. Ntayin manangan na mi pos ni kota ki me miyangka o si angka kitiro ni merawa. Spare spark plugs, spare crank, pine makurian ke pine makuri, makurian tensin. Awai paidiki, aki anakay nanwa ki bukin tetokwan taka nganga, itari, anapon dia itan nakawa. Nima tayroy, nikarawan na yainsin. Kau ngay amiusu, amitaporoy nakawa, awa amitay noki. Inariyay niyay, Ni mai sami pa me mi spia pa a men san noiranaki. Main manangam nakawa a menga suiriki PLB I burp. Me pa ya ki a kaina nua ki pa na perento kan te pos. Kain nakawa nuo wa te pos ipukin na kata to kwanta kanganga. Ipukin a mi PLB I burp a ki a san ka me ua ki me maina. Awari rike korakoran petireya imin ka pongana kiya kamdia ini kareki e ka po pa onian muiya ke backup uring PLP ipe pen sipukin takanga nga amen tararwa ki meireya te taiya ka wan kana pu katari apan na ki kata wa ki po sin na ka wa pa pyan mamana nga me ka pongana I Mereka punga na ikai poke. Wawawa, mereka speedboat sakiasa ni kapata ki men the marine. On license, si pukin po ami ni mamana ngay tari. Anayay suwa ni kainis me aki irakin kesi siyan suwa ikai. Te pupusiri kinakoyra ni kapene ni pupuo ki. Ni kakauringi atahan ni paipain the boss o atahan nakawa. Kamrapa. Search and Rescue Marine Department for OIC Secretary MICT.

Oyo na pa ko kanara pupusi. Ara ka kai taw ade tangira kyo kina. Taka watai. Ayo panan tapukin sun ne kai taw na kono wente meu. Nana pe pe ire ra pe mai roura. Ari asa ni vete ate menna. Ara pou to kai na nanta makuri. Nara ka wa tapukin sun. Siretas kaponari. Sekai taw nora nana makuri pukiran ka pe ne ka ta meroa. Sekasi suara wa tia tua ada wian temeau. Au miyo kwan naruran kapeni. Payasan nangan ira siretas. Pati sapa utoka. Tepeku ipukin wiana inana narakawa. Eke yusi tapukin sun. Ada sakona nora. Sakona nora ye yaron na napa utoka. Paya kororoi naruran kapeni. Kurapa siretas kapunari narom ni kapeni. Aika kuasa ni karoi. Ane makuri pa akuro roi. Am makuri ni kapeni. Ana pentiki pa ururingam. O penna ni katoto na koiya. Kainam kawa. Aika arangin tangiruku etapukin sun. Takatanwa tayana ku meiro ya minita. Unimani, unaini. RAK, RMK, YCL. Sunday school o kain amakoro ay karuwaywa men kosway men da kosway na kumerenawa. O ayo, ili anap dyanene. Adaya tangiraki.

Ng mga tipikal na panahon, kamaro na ko yung tigil basa ako mga sumakan na pwede nga po ngayon. Kaya mga ayaw na ka na kausin sa mga from my sinan na pwede nga yun. Kaya hindi, ito pwede nga pong narami tanero ah. Ayaw ke, pwede nga pong hindi pong takatinabong. Tapoy mo ano, ang tapitan mo huwag tanga, upi mo ano, o ano po, takatinapoy mo ano, ang wiki na nung tiririk ay huwag tanga, upi mo ano. Tapoy mo ano, kaya dami na sa mga indyaw ano, asang wakin na tanawan na na. Kausu si Maria from my tiran point na naroon ako pa nito na ito sa mga sinariya na ano kuna kaya na kausu ko naroon din lang po ngayon para ano ko tinuro kong boy kuna kaya na ano ko tinuro takura-kura na kahit rice mga mga tiko na nga karot karoy na nanti utan tangay na yun eh ay may nanay ang sinapunin mo na nga mapanaran ka kahit ako sila kahit ako wende mo kaya sa kakawa kinira pa sana masuro ay non tronte tapong nga ako ayo ano mga kaus mga kaya ano basta nakain na para po nga po kayo okay sabuan ayo kan may kuna na rin na boya mayroon tiyaki boy payan na po na po na pa ibang hindi kamaruro nga kinaroy at taruro nga kinaroy de the world.

Kiribati Campus.

Ando tayo doon sa Morangan, doon sa nang warik na katanong ata, kaya tangin rin ako yun, tayo nga po ngayon. Okay, may manan, isikan ka mawari ko mo, kung na mawari mo ante, na mayroon naman nga po ngayon, kanta nga pa, kung mayroon ko rin. Ay, kaya na, katanong ata, tawa na mo ngayon man, te marine, te vision, may peso, aka ngayon tayo kante, katanong ata ayo. Nakuya, awamatan ako. Wararari kita ni paypay in the post, o tanong wata, men kabusi tanan pos kita an kabuda tapos mo ne baya me urimi itari ibukia bumi manasimi awa mi usu kam gaurnga ki ka yan tesua at the Maritime Act 2017 Small Craft Regulation 2019 sa ke SAR Act 2023 pa kam na riya Nisan register ami post in the Marine Division in my city. Kam kapayak pa anariya iniyay PLB EPIRP ibukin na mi post mandiya in wawata kintayin ako intayin manangan na mi post ni kota ki me tiyangka te siyangka ke tiro ni merawa spare parts ke the spare spark plugs the spare crank pahay na makurian tensin away pahay di kaya na kaya na kibukin tutukuan taka nga nga itari anapon dia itaan na kawa ni mata iroy ni karawan na iyainsin kong oya miusu ami taporoy na kawa o amita indoki enariya inimay sa mipa me amisbea pa o mensa noiranaki ni may na manangam na kawa o mga suiriki PLB, EPIRP, may pay yake anakain na nawa kipa anadiya inipanan to kante pos. Kahit nakawa nuwa pos ibukin na pa tutukuan taka nga nga. Ibukin na mi PLB ke EPIRP ake asan na kami uwa kima imay na. Awarele ke kora-kora ni peteriya imay ni kapunga na kia. Kamdiya ni kariki ay kapo pa onya ni muya. Kedanan kini backup. Uringa the PLB ne EPIRP punsi bukin tanganga amen tararua kimi ki amen tararua kimi roya atei tayakawa ngana ebuwa katari. Abonna ki katawa ki pos nakawa pa peo ni mamananga na kapungana ikai buke na wa wa ke speedboats ake asan kapata ki menta marine on licensed ibukin pomi ni mamanang itari. Anayay suwa ni kainis ma akirakin kaisis yan suwa ikay. Tabubusiri kinakoyra ni kapene ni bubuki ni kakauringiya taan ipaypay ni tibos o taan nakawa. Kamdapa, men the Search and Rescue Marine Department for OIC SEC and MyCT. Narita ang ram mara katano tangan na kaya tangira kidiya ya tiyari ni ayo tungwa nara katano wata nday na nuwang ayo panan tapukin sun ni kaitaw na konwen temew na nabepeiri ay rapa mayroora ariasa ni vetia temen na arapouto kay nanon damakuri narakawa at tapukin sun siretasi kabunare sa kaitaw noran anamakuri bukira ni kapene ay katamerwa sa kasuwarawa at yasuware uwean temew o muyokon narura ni kapene payasan na nganira siretasi pa desapoto ka at ibuku ibukin uweana inanon narakawa ay KUC tapukin sun. Ara sa kona nora ya yaron na napauto ka, paya kororoy naro na nikapene. Kora pa, sirita si kabunari narom nikapene, ay kakuwasa ni koroy, o ni makuri, pa akororoy, ang makuri nikapene, anapundiki pa kanuringam, o pen na nikatoto na kuyakain ang kawa, ay kaarangin tangito ko, at tapunin son. Takatanungan ta mayro yan minita, unumane, unayne, RAK, RMK, YCL,
Sunday school o kain na makorua ika ruwaiwa men kosway na kumarinawa. Ayo, tukuna ayatangira kipa inarawa na takatanota ndainanawa ngayo.

Nagoya nausu tamana. Yotepa taia. O sinana terapa manoa. Yon Maraki. Tarawa o sinana kun kiribas. Anausu buna. Taona tiang yoyo. O nasinana reiri. Isin leo. Rorona o nakia kina tekaro. Tetari. Temane. Tesibu. Au itero e pesen tangiraki. Aya kabuasi yo tepa. Sako sa ikai mea tana no kawa ki pa yake yaka vitiana. Omen di muara na kon tetapore sipene nuwa yakinna. Kabuasi yo tepa. Ntiawa tenua ni karangaina ntepong aya takawabong. Tepu imene mewan tepetemba ina vere vere. Tapatana erungaki na nausi maanena kai take takai o takai itamaiko. Kaien rapatana sina taraia meroirein rapatana. Aane meiron buuna aya tangiria taona tiang nasina o sibuna aikaasiku mea tangirana. O aiu tenine a tangira ki paaroan takatanuata. Nanokawa ki aiu merakei apeu a tangira ki rou.

0: Nyango iya, nte mene sae. Anta iya kurangi ni kukure inga na kumena ira rikina. Stane iya ni kukure ime rorora, aketa ngirira, narura onte ira nako. Nkana sarangi ndio ane eriai, awati ime tuana pende pusimaira. Ingenki, aki puroi ni yongu metepai eskaroia. Sirangi ni kukure ime rorora, aki apaine tukukua wantai nako. Pangano kupia kandiki pati ome tatimena, epunsa kinkwe, kinkana kurangi ni pia kandroiroi. Okona punukua, narumani. Nkana kumeruru merorom, kukakapunga na itea kaikarangi ni fumo, kintangi ntangiroi, harikukuna nikapunga na nimeruru ya ime obisa nditauteka, kita omistinari, kita wame taikarangi ni kakandato, kubundaki, ya kubundaki. Pangana kumena ilarikia rorom, obu ni nkwa hiroi ya rikotete ya metu kwa uwa, nti meruru ya isaki, menika kukurei. Kwa taia, kunani roi tiaka kia tangiri ya tamirari ikarawa, pasina karoia, nkana sireita ki meangaya, kienkana si meruru meangaya. Nikatuapunga etangiria nikoroa timeruru etumeroi ondeita kiari ena kumeinanum. Meya kitangiria pokona rangindinirine ya mteya kaikararoi kinikan nakoina. Pa etangiria pokona pon meruru nakoina. Narum eponi nkwe onde kipekan roiri kinipekan dikipatemena. Etangiriku pokona kwa tananum nakoina. Kana kukukurei kienkana konanuka hawaki kienkana koun. Yesu ngerire ini ya rorona nikaan aruyan tataro. Oye ikapungana iteya kakiapone kakapungana haki nikatuapunga. Meja kirei ini ra Yesu pasna tekin tia kai katangi roi. Epon ka kupe yo ameta Yesu, Yesu anginya, pa aku nani metia tia swa pata meja. Me kawai mniko nani meroro roi metia swa poni meni pusakin Yesu mua, pa enak apara yampuri, ani meme ni nanu nmi om nika tuapung. Angka naku meja kai pukin Yesu nika tuapung, aina pun kuasa naku impa antai tamia mari karawa, aina kuata nepe maisin nana tangira tamia rari karawa naku ira. Enakawasi kawai na kwa nimiawa kina na nakatuoto meanariri haika aes nikiranipongi nimiawa. Ntia wayo, tete na kwa ni Yesu, aswanga pa enakairi kupoko wanga nikukure ni memeroro meangaya nikatuapung, kahanga yaron rorom meakurangin tatangiria. Nga ingaya, epunrangin tatangiri kunepe, yon pae nikapene. Yanguya, nte ministeri.
1: Nako kiri kam katanawa taki atangira ki kaka kian te naman nga po ngayon. Nako iya awamantan ako imorarari kitane pa ipain tapos o tanuota men kabuta tapos. Mwana baya meurim mitari bukikiya pumi mena simi o miusu. Kamu kauru nga kika iyan suwa Maritime Act 2017 Small Craft Regulation 2019 SA Act 2023 pa kamdariyay insa register ami pos in the Marine Division MICT kam kabayag pa anariyay niyay PLB ABURB ibukin nami pos amandiyay nguwotak intay na kontayin manangan nami pos nikotak may ami angka o si angka ki turo ni merawa spare spark plugs spare crank pain makurien tensin awai pai digi akiana kanjana wagi bokin tetu kuan takangang itari ana pondiai tanna ko ni mata iroi ni korawan na yensin kongoi ami usu amita poroi nakawa aw amita inoki enariai ni mai sami pa me ami spare pa amensan no iranaki ni mai ni manangam nakawa amenga sui digi PLB EPURB me pai ake akainya nuwa kipa anadia independent tokan te pos. Kain nakawa nuwa pos ibukin napa tetukuan takanganga. Ibukin na mi PLB o EPURB ake asa ni kamewa kima imaina awariri ke korakora ni peatiria imuin kapungana kia. Kamdia ingande ni karike ya ikapu pa onia ni muia ke peakap. Kauringa ke ururinga te PLB me te EPURB pa ponsi ibukin takanganga o men tararuwa yaroi meiro yatei. Ta yakawa ngkana ipuwa katari. Apunna ki katawa ki posi nakawa pa peo ni mamananga na kamdia ini kapunga na ikaibuke wa uwa me speedboats ake asa ni kapataki men the marine unlicensed ibuke ni peo mi ni mamananga itari. Kana iya isuwa ni kainis me aki iraki ni kiasis yaan suwa aikai. Tepupusi iriki na koira ni kapene ni bubuki ni kaukauringia tani paipai in the posi o tan nakawa. Kamrapa ayo men the Search and Rescue Marine Department for OIC Secretary MICT. Oh, mga tanong ata. Kaya ko kakinda pa, mga tanong ata. Dain na naman nga ayaw, kaya ngayon ka na. Ayaw pa naan tapukin sun ni kahit tau na kunungan te mew. Na napepeire ara pa mahirura. Ara yasa ni vetia te man na ara pouto kay nanon tamakuri. Narakawa tapukin sun sirita si kabunare. Sa kahit tau ha, noran anamakuri bukira ni kapene ay kata meroa. Sekai sesuara wa tiasua are wean de meu o muyokon narora ni kapene, payasan na nganira siretas, pada sa pouto ka tepe kui bukin weana, inanon narakawa ke yusi tapukin sun, are sa kona nora ye yaron ana pouto ka, pa kororoa yaron na ni kapene. Korapa siretas ni kapunari, narom ni kapene ika kuasa ni koroi, o ni makuri pa akororoi. Ammakuri ni kapene anapondiki pa kanuringam o penna ni katoto na kuya kaina mukawa ika arangin tangiriko tapukin sun. Takatanota mayroya minita unumane unaine R.A.K. R.M.K. Y.C.L. Sunday School o kain ammakuro ika duwaiwa men kosway nako merenawa. Ayo. Takuna, neupun bayi Yesus, ini yang takkan nuwata, dari nanuangaiyo.

Tu mentre bai rekin mauri fa mai tinan boina ni pun sia no rai de menisa bo ruai wage sa wa kina mara program mare mangat kaya kini kuna mare kan katanga yan mauri fa mai tinan boina sa ko kina ko kan ta kan den ruch me ko la ta ko la.

Ya pun sara puro i ruai wa ke gu wa de menis mi ruai wa sa kona na bus mai ngan de ran bu bu sin ta yo de na ra mesen cha mesen na koira na re pei chare bba mau re from 89.9 sa ka ya kona mare sana ka tang lagi na ku pandang dia

Oh, man, kuna man ni, oh, ira po si Ria sa mga karikyan din di man nga po ngayon, okay? Sina, wala ka na po si Ayo, akangay ka na. Mauri FM 89.9 di nga po ngayon, ya po si ito ko na rin, di aso ang tangira pa, po na ukatikiroy na kuirang kay sa mga kauya at tangay na ayo, ni karoy tapira ikakakakuro. Kura pa, atikiroy ko eh. Kuna mauri na ba? Oh, kuna harap na pangki na kwa. Raisi na naman tamuan nga po ngayon. Yon na mauri FM 89.9. Ayaw ko naman ako tangiri ang pa. Ayaw po nung naman naman kakaitawan. Katikiroy, nakarapan na pa na kunungan na mew. Kaya sa mga kain na patangay na ayaw. Okay, maya na tangira. Kuna kura na ko ina. Kuna harap rin. Oh, sa ungura, inarikim na ko naman. Yon, tiyaso ang tangira. Mayroon daw na kamera yung mga. Araw na nila.

Mauri FM 89.9 dai nga bong ngay. Da yaw ka pa yi yabubusi da kuna da kurana bondiki. Pa katikira ora ni kapan ni ay kay korapa. Kuna Mauri kay yanta ki tanes rotas. Kutangi ra kunan bondiki da kurana ki. Yung kan na kunan bondiki are ya kata yan kare kay bukin bubusi ayo ke. Iman na yu. Kuna titikira mo. Ma kain bondiki ni kapan. Ang kami ya kanata ka ma katikira ayo ni nga bong ayo ke. Ayo kuna mire kawatangin ya.

Oh, and the one about the Bush area, Tangiraki, going back west, may be a kind of bonium. Nganan, sa mga kakyan ako ng studio, di ba ko na remind na sa mga nori na bubusi. Okay, mo yun.

Tawaran na ba tapos siya yung kangay? PBA Maori FM tayo ka ni katanga kunan tapo kin nani na tawana pa auray na noong ano kung buon na raminita kapunari teritas na nanakawa ay bikin ni PUKUC. Kora ba ang taray buwas na bubusi yayo ayo te tokoran naman tapo kin nani nere yari na yaki pa ayam kunam na panay na noong na kung na pasin karinya ki romi te buon na may minita na may kawa ay bikin ni PUKUC. Sa ora na kung tukuran na rin yari na iya, man tapokin na rin eh.

啊，对，无锡那边多呢，因为还爱待那个。Melody FM 89.9, nia pupu si te kuna are te paka mai karawa. Pa sena kau ngai rei in te moni ngā pong aia moi te uturu ai. Korapa. Korapa, au kone Melody na pia Susan Sare, man te tapone ko ngongora na pia ino kone Melody FM 89.9. Sa, kame auro na pia ina rikim mgini kona mare kwa tangiri ayo. Te paka mai karawa.

Rabu sini pemi naio ya kangai te te akan mau di te yo kata ku nare keli keli megiro ya kain te pelu lakun pa kanga na kau nga kangai rang kau nga te ku naio kurara pa o te kiroi kurara pa o te kiroi na pa kanawan te mau ninga pong ayo ke ichi kaviru ayo kurara mara kata ngide megiro ya kain te pelu lakun te kurane keli keli.

0: back at home.
1: Ayun na pa doon na rapubusi, akangay kay Maori FM 89.9. Tayo ko ang katang at takuna rin, kupaya kita uto, may riyak ang takatan roots pa, nakauta mataw, imahin karawan, aupi ko, korapa. Korapa na pangge, ang bubusi ayo, ang kawa, na kaya ko ng mani kaya, sakatang ay bukin, akauta na matang bayo, na isa ang pekundi, tamo rin nga po ngayon, kaya po nang pakarakitay, kaya ukanda nga bayan ng PCC karawan ng pekwan. Sa kamay rin rin kim, nangura ko na may.

Kuti mitra bay no ora yon me ora from mechinan boy nine si suar kita minis mangai pon pon pero ito boy na tayre sa namusra ay kanawan na kagbo sa iyo okay ngayre imain na tawar ko rikura na imain po na tayo sa ora mo na kung kura tayo tapi kura men am pun ara ne de de me ora from mechinan boy nine kita studio sa na ora ari kita pero kura imain na pero ito tayre sa namusra ay kanawan na program kagbo sa iyo.

Ako na mayroon to ware chunya pon sin o teki poi me kuna yare yasu na kine kapaka. Ibugin de tan ng oram o wakim me yon me ri FM 89.9 na timetan ng ano kukunay ka tangi royon ka nakuro ka man ng katawan o ayo. Ayon ka niri kita wana kunan to ware teki poi me kuna na carry my heart.

sa merchant. Nakoyumi business yon tarawa tayinayla na nagyeso o yon tapo kiki na network or the phone kam na pene ni Mary. To inaponi pene ro kuy rom teo kuy bukin te pareman ni katuwa pong o ay nangakakayan minta yan po pay pa ko nakaperansa. Ni kapunganan ang mempesa service. O po nga yato ko ng kahit akaway ako na na pene po kiko ibugin kapipitian ng makuri ay register business pa yung handig ang QR code. Aki apo ang tirigay yun. O ko na na pene busma yato po pay meni kapunganan ng tarapon. Kwa kira rom ay bugin tayan ni kira pa ang kastama apo pay na pene na itarapon ni kapunganan di digital payments. Kwa kikainan ay bugin ng kaparents ni kapene minta yan po pay apene ni kawakin na kiroy arangay ako na suwa yay kendumina on download on kaparent ang po pay detayar kotangiya poki menga pen ka khayana ko dayan receipts ke tebe pa na makuri muin dayan ko pa yake kharawa ki na menden pesa ena rai na kon na message bank accounts in katwa week ake tar ta fen to kona menga na kon kari na amma nen de bank en pesa ponto wana ta khawa yana poki ya tero ready kira ke me business ni main na kon tan ye ka po e ka po na kin kain jo na be ake ra patan te mani ake menga khanga ipin ben te kira ya tuki menga te makuri me tebe pa ibaisi ang kaparents. Yagona mtawi minang popay inanintupin na teririki. Ngana kona no yay tariponi rayon ara free line e wawa kia wawa keisua tenua towana awa kia kia wawa ruwaewa keisua tenua towana awa kia kia wanua ni mewa ipukin karina nam business nkai. Te embeisa tesaka pepetia aron meaw.

Nakame uri kuri kiti song ra re kos pa mga resiran te na wante te nga pung tawa no weta me ro ayo. O kanta ni nga pa ko enjoy yon kukure ina pa kanwa na mungo rame yon te tapo ke men te tapo ne kore resiran me ya inki to ho ngura me yon nam pas te trial me msa ne kan to kao burin kami pa sin sa kami ki kamabus na mi ka men mo nga mi yo men na mi yo bis pun te banana pen ka me uri na ko mi rikin ka me ki ka mari sira na pe me sina ne ko mi kiri bes ya na na mi re yo online na anu wan kan ne ko na me to kara na yo bukin na pe kan krawan na tawa no wa yo

0: Pasa no te hagan de envase me imagina.
1: Ayo pun the one on the banana service with the phone and kokona Nicaragua and payment siri nanon am mobile.
0: Pesi ebeno aumento roi bukin gaina nom nam popai.
1: Ake te mani ana kapunga nagi ai pun si am telepon I bukin nam popai.
0: Ora na kaunta with the phone gen teleponia one nam rut bukin nam sign.
1: Embesa te sapo kiko ni kapivetia aron meum.
0: Karwa net te embesa de bonge.
1: E yang pa eta roi kai yo am telepon na kete nan Android.
0: Na kon the Play Store nam telepon na kon search. M-Pesa kinibas, ako na kong download.
1: Karikia, amra ka rin anon M-Pesa. Karawang po pa'y ng M-Pesa account o ay narikirom ni mew at ipisint de pa kanipo yon tayo ang taripon o pa'y nako ta taripon ni maahan nako waterphone.
0: Ipaisi, imeno o amin po kiko ni kapenya awarinaki ng po pa'y. Ibukin na mga may atato po kam. Taripon niya, 100 k-message yon na Facebook page waterphone o inisuwa nako yan. Harina mana nak maguri, mana negara, atau mana mahu nak wanda mempesa accounts. Ayat nak orang dekilom tu bonus, setelah itu tar. Kanom si dede.
1: Kali ni konde mempesa ante montai hari nari kiai tu puna tar. Kanom nam tarapon si dede.
0: Hari nam form bukin temar nak maguri, nak konde muasa. Ayat nari kita puna tar. Kanom nam tarapon si dede.
1: Atau puna tar. Kanam mana nak maguri, erin yang nam tarapon nampak I mempesa account.
0: Hey, kali ni ayat kono dek kanom terbebe.
1: Oh, kali ni konde mempesa payesi. Emeno ayai tekanwa
0: Mpesa konansa nikato apo
1: hari ni konkainde Mpesa oenari kirom bonusin nam recharge naron na yosai bai
0: wod tara adi dinu tara tabu up ena to kitaina tabungin ono wod tara tabu up ena to kitaina inano wabo tibuna tara adi dinu to wana to tibo up ena to kitaina inano nimebo awobu tara tabu for up Ano to kita ina inanon isipong patrebu tara na limebu tara the five up ano to kita ina inanon tibuin na tibong
2: yay kumara.